0: kampyon ng radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mug balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
3: Mm-hmm.
4: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
3: Kana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
3: Mm-hmm.
4: Nya mantikaon na sabs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C ug DTX 500.
4: Mm.
3: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
4: bad
3: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
4: Mm.
3: Kundi sa medium sized arteries pod.
4: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
1: DTX 500!
5: Kulay si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud ka yung DTX 500.
1: DTX 500!
6: Pabalik sa mga butika.
3: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
4: Oh, di gina madaot, Sir GP.
3: Oh,
4: labi na kung sige kag inom.
3: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
4: Mm-hmm.
3: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
4: Mm.
3: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
3: Hmm.
4: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
3: Kampyon.
4: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
4: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imo nga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa mighty C ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapatsadaha.
4: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ning mighty C ug ang DTX 500.
3: Correct. Karon, adto ta sa imo ang utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kagakaon prutas ug utan.
4: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud kag DTX 500 ug mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam, sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
3: Gusto.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Grupong ang akong mga TL o mga pamakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
4: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
3: Pagkataas di ay no?
4: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
3: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom kakutsaritang kamay.
4: Mauraon ta na.
3: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
4: Mao gyud ang epekto Sir JP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
3: Muday na.
4: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
3: Husto.
4: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir JP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
3: kondisyon,
4: wala
3: ano?
4: Kondisyon, wala kay gana.
3: Irritable.
4: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko. Pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
3: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
4: Iningon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
3: Unya, Doc, kini pong acne.
4: Dagkong bugas-bugas.
3: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
4: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
3: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
4: Sobra nga tambok. Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mauni rason, sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
11: DTX 500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
13: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
11: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
3: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
3: Austo.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Naay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
4: Iskuta nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
3: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
3: Mm-hmm.
4: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na yung kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Mm. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana man lang tong mga mikrobyo ato.
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
3: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
3: Mm.
4: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
14: D3 Bio.
15: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
4: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
4: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
3: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasigi kag ka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
4: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
4: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Wow!
14: D3 Bio!
16: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO.
7: Ang BCO
14: nga may D3.
7: Mapalit sa mga
14: butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
4: Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix og Rayo Coffee, sulayin ninyo.
17: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa virus isog bakterya.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Oy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
17: D3 Bio.
4: Nakuha nimo ang punto, Sir JP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat, ana?
3: Kinsa, Doc?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3-bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3-bio kumparar lang sa plain nga D3.
3: Mm-hmm.
4: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes doc, it's brown na fats ano?
4: Mm. Mm. So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3-bio, di mo makita sa kuha ni Sir GP ha? Plain
3: so,
4: D3.
3: So,
4: kining MCT. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3-bio?
4: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3-bio, kampiyon dyan ang kombinasyon.
3: So, muna gitawag dok nga ketogenic diet.
4: Mm.
3: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, magamay dayon ka. Inom yung ka, medyo dugay pag-inom sa D3-bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3-bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3-bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir GP. Nga nung mag-plain D3 pa mang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3-bio. D3-bio na lang ko.
3: O niya, dinirama tagtaman ha.
4: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
18: D3-bio!
19: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3-bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
18: D3-bio! Ang D3 nga may visio.
11: Ang visio
18: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
18: D3-bio! Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center so kanang DTX 500 Mighty C D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and Christian Pharmacy may mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
22: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
23: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
22: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
24: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care iCare Gold ang subok na. iCare Gold, mabibili sa mga butika. Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil, ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health buddy. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Catherine Isaka Beauty Consultant. Kinarecommend din ako sa tanan, DTX Beauty Soap para sa manay bugas-bugas o body odor. Kaya ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, daon sa mali ni kakao, para sa humot na lawas o pimple-free, mag-DTX Beauty Soap na.
1: DTX Beauty Soap.
5: Palit sa mga butika.
24: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
24: Extend Food Supplement for Men.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
25: Ora sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4 y media.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
26: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Balita K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
27: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga.
28: Balitang K5 sa Umaga.
27: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga.
28: Balitang K5 sa Umaga.

OK, mau pahing morning Pilipinas, mau pahing aga Stern Visayas, mau pahing aga Metro Tacloban. OK, kayo kumusta ka na? Welcome in natin silang dan balitang K5 sa umaga. Ayan ang adlaw, pizza size na kita, no? Pizza size na. Oh, hindi nga bulan nito, Mayo 2020 size. Thank God it's Wednesday. O siyahan nga Merkules, tama ba ako kay Five Melton? O siyahan nga Merkules, hindi nga bulan nito, Mayo. Bago na kaya nito aton kuha nila, no? Ay, takong nahisin nga picture. Marungot dungot man ito kay Five Mats. Ano akong na-send nga picture, marungot-dungot na akong mag-aura sangkay. Pero okay lang yan, no? Mas maganda mo pa dahil kinadaaga makita ka mo itong marungot-dungot nga na. Magkasi ko na naman padakop mga kakipay. Alright, kumusta sangkay? Oh, kumusta ka mo malipayon nga pagbabati, malipayon nga aga? Hatong mga kakipay nila, labit at mga naka-abrinat radio, naka-tune in na. Oh, 103.1 K5 News FM Tacloban. Ngan, hatong liwat mga nagkikita via Facebook Live. Ayun. Oh, good morning! Malibayon na pagbamati, hey, malibayon nga aga. Atong mga nagkikita atong FB Live. Ang mga namamati na yan ang mga oras ang kay. Kumusta ka na? Kumusta ka na mga kakayfeb, ano? Kung iyo man notice, before ito atong programa, ugsa kita sumalang on air. Nababatian niyo, nababatian niyo ito atong health alert. Parang ganun, ano? Mga K5, kaupod na itong yung mga bosses ngayon binabati. Hi, mga radio. Itamon ito, CEO. Hi, Dr. Amil Oy. Nag-iya itong K5 News FM Philippines. Ang ganun itong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaupod niya, Sir JP Generoso. Sir JP, ito na ito naman, Vice President. Tama ko, K5 Melton, for administration. VP for admin or admin he Sir JP K5 gin discuss nira ano gin elaborate pa detalyado nga pag discuss hiton aton mga produkto ano ini nga aton mga supplement mga K5 nga dahil ton aton DTX beauty soap Clinica Day of Fresh Day Roll On maging aton extend food supplement ano anot mag-upay anot mag-upay nga mga benepisyo ini aton panlawas tama ano tama gihapon mga K5 sugod ka temprano nga oras iton aton na binabati iton parantit aton panlawas ano mga K5 ngan ano iton ano it may dahin nga amon mga produkto para at least aware ka no diri la kay tungod kay K5 Oximer na sa ring epektibo ini nga pangontra iton high blood pressure for example iton DTX 500 kuang ka na, mainom ka na, or yun, adlaw-adlaw ni mo, ano? Para mahapalaan ni mo, ano't may dahil itong DTX 500, K5, na nahimo ini, pinaagihin ano nga klasehin mga ingredients, ano? Kumbaga, ano nga mga herbal. May da itong DTX 500, ano itong maupay nga benepisyo nit aton panlawas, ano particular nga mga balatian panlawas, itong singpasangkay akos or kaya tambalon, ano, hindi nga aton mga supplement. So yun, adlaw-adlaw na ninyo ito, mababaltian mga K5, ano? Before itato naman programa. Mau pa ito, no? Yan ang panahon, mga K5. Kinahanglan talaga at imanon naton itong aton panlawas. Okay, alas 4:36 na, mga K5. O sige, good morning! Oh, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam, matinam,
City kaaga na. Oo, Merkules nga adlaw, may na klase ha mga estudyante nga kutubyo na may na paklase. Alamin na ito mga estudyante ha kolehiyo. May na trabaho, of course, syempre. May na trabaho yun na labot la kung suspendido ito na yung trabaho, kay fiesta ha iyo. Or anot baga mga importante yun ng mga okasyon or aktividad at iyo lugar mga K-5. Sigurado ako, yan na, yan habaras. Patron yan na habaras, ano? Okay, nakapasyada, kakulop, nga ito ha, may baras nga banda. Oo, ang era fiesta, yan na, ang kaadlawan, kay kakulop, bisperas. Nagpakiana ako, han, usang residente dito, 5, kay anong oray ni yung mga karaykay? Oray ba, baga, di ba, karaykay, nababatasan ito, bagang sinyales, simbolo na ito. Nga iining nga lugar, iining nga barangay, magpipiesta. Kung may nakaray kay dito na singa na akong na nakahimang raw, nga di rin ko nag-uso din eh. Balita sa ring niya, siguro bangin gusto lang i-celebrate, ano, itong pinakasimple nga pamaagi. O itong amon yun na 2026 fiesta, no? Happy fiesta, mga may fiesta yan na. Dito amon, anti yan na, anti bisperas kay fiesta namon din at proper halawaan, ika-utso. Yan na nga Friday. Sana makakadot na hiraga kay 5 Milton kundi rin yung mga busy, ano, takong mga kasagabay din eh. Makapasyada kanto haamon. Sige! Oras na, tulas ko, 2:38 na, sangkay. Good morning, Anay, ano? Malipayo na pagbamati mga kakay-five. Alam na natin mga suking at nagbamati hay yung mga tasagtag sa Panimalay. Mga senior citizen nila. Mga nanay, tatay. Ayun. Good morning. Oh, nakinarasikas na ko noyan na itong kusina, kakay-five auxiliar. Oh, sige, malipayo pagbamati hay yung mga kakay-five namon. Hino pa, mga estudyante na nag-aandam na, nangangandaman niya na. O, may mga importanteng lakat. Sige, mapagpagpamati ha iyo. Maging natin mga adigihapon, ano, naghahabol niya na itong first trip. Okay, harayo pa itong biyahe. Good morning! Sige, mga nagmamata na, mga nagpapakabuhi na yun ang mga oras. Adigihulasan ka na. O, damo na't iyo mga customer. Labi na kunada ka, merkado. Maupay nga pagbamati ha imo sangkay. Hatong gihapon mga suki nga mga driver. Yan! Mga drivers! Basta kuno driver, sweet lover! Good morning! Ilaha mag-line-line nga mga terminal ha may downtown area. So good bang ilaha may New Bus Terminal itong Tacloban. Good morning! Bangin ha may South Terminal. Kali gihapon ha may Maras-Baras nga banda. Malibayo niya pagbamati sangkay. Hey, kakay 5, Oxymer, Asidre, tayo mo makakaupod mga kakay 5. Alright, sige, kumusta? Oh, nag-copy ka na, halit atong DTX Coffee Mix, ha? Hey, kakay 5, Ox, kanina pa, inom itong DTX Coffee Mix, o sa kita sumalang. Oh, ito na atong programa, nakag-copy na kita. Oh, sigurado mga kakay 5, amay nit atong pampagising itong kinadaan. Aga. Okay, di maiwasan sangkay, ano? Danay, may mga adlaw nga talagang bisan kung sugad na kakahiara. Iton aton lawas, amon at iya igmarata, iton hakon, mga alas dos 40. May dalagihap mga adlaw. Kapag feeling ko mapiraw, feeling ko bagan nahinga turog pa ako. Mga kakay 5, labi na't pagsusulod yung adihat trabaho. Pero magandang rin kito na babaraka. Kay usa kula ka timpla itong DTX Coffee Mix. Kuan na. O bagabaga ka kay 5 hin. Ano ini? Bagabaga hin kinuan kita nga bagsiki. Abang sugod mga kay 5. Bagat epekto ba niya? Mao pa DTX Coffee kay bagan sing pa na, nabubuhayan ka, no? Nabubuhay, sumisigla ka. Kung ikaw naka DTX Coffee Mix, mga kakay
friend. Tinood. Tinood manggod, ano? Sugad itong epekto ha aton na itong DTX coffee mix. Talagang di kagod maghihinga turog hinihin uminom ka DTX coffee sangkay. Yun, ano? Alright, alas 4:41 na. Ayaw na pagpaibad ka, piham. Bago na ikaw nakatwisting na DTX coffee mix, ipadayon na ito. O sigurado mag diri ka na ito, mabulag pa ka kay 5. Ngan pakiaghat gihapon itong imo mga kasangkayan, itong imo mga pariente, imo mga kakilala. Nga mag DTX coffee mix na, no? The antioxidant coffee, herbal, healthy coffee, nakagkapi ka na, na-detox ka pa, no? Na nabulig hiya, no? Iton iya pinaka-function pag-detoxify iton aton lawas, paglimpyo, no? Pagtanggal, pag-flush out iton mga toxins, hugaw, di ba? Hugaw nga aadi iton sulod iton aton lawas kakifay. Alright, sige, good morning, Anay. Dito aton FB Live. Damunat na pa-shout out. Ruel Ariza, good morning, Sir Ogs. Shout out naman, mga suking manmarati all over the world. Damo nga salamat itong imo pagbasa. Okay. Alinyo Christian, maupay nga aga, kakay 5 Consihal Ogsimer. Mateo Bantola, good morning kakay 5 Ogs. Waray man mga chacha. O, adi na ko nung nagkakapi kami DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na, nakapi ka ka pa. O, shout out ko nung adiyan may CLN Hotel. Salamat itong pagbasa. Oo, bago ito Mateo, no? Bago itong aton programming kagay 5, ano? Itong kinada maagahon, especially og sa kita sumalang itong balitang K5 sa umaga. O sige la, kay imo request niya mga chacha, pwede mo itong kagay 5 Milton, ano? Isingit nga ito itong before liwat itong haton health news, ano? Didat mga music, ano? Mga alas 3 pasado. Before mag 4 a.m., bisan lapira ka tukarhin chacha liwat. Okay, nahi ka sayaw, pero kinada aga, higa K5, Mateo, kanit iba. O nga aton, mga K5, dida. Alright, sige, Richard Gallardo. Good morning, K5 Oximel. Watching ko from Carmin, Zone 2 CCDO. Oo, shout out ko nung itong mga staff itong K5 News FM, Philippines, og CDO. Baldimar Campuzano, good morning. Lilita Cuevas, Silo Councilor, Oximer. Ma-request ko na ako yung birthday song. Hinangadlaw, ika-kinsi nga edad. Sige, sige. O, niyan. Ang mga may birthday na, mga K5, iniyant ako ng halag nga birthday song ha iyo. Si Rex Manawata versus Yubi, good morning K5 Ogs. O, shout out ako kan Buboy Dublin. O, busy ko nung hiyan at panluto kay Patron Haira yan na Hasalvasyon, ano ni, Suliman. Oo, tama ba? Oh, happy fiesta rin ang ganda, Kuya Buboy Dublin. Kumita kan Kuya Boy Kakulop, baga na ka di may Coca-Cola banda. Natalabok, may niya po, siguro i-add to anak. Amot yung magpapa-enroll, add to dito ha. May ACLC, ano. Basta na natabok, baga kumita ka iya. Good morning, ang Kuya Boy Dublin, dito ha may inquiry. Himel LDZ, good morning Sir Ogs. Greet ko lang ako, no? Ito na akong parents sa Salvation Heights, pabahay, Suliman. Tama ba ako? Magan familiar ni Himam ha ako, no? Me LD Melds. Oh, sige. Oo, bagagbulag kasi may space. Tama ba? Oo, tatay Narong, ang hinanay Mila. Haakon ko no, kaaway adlaw-adlaw. Rix Manawata. Wow, muna. Oo, tama. Good morning, ma'am. Ngangang Kuya Buboy, ang dati Lisa. Dito Hillside. Salamat po. O, sige, tama. Hello, good morning, ma'am Melds. O, ang kanin mo tatay Narong, ang nanay Mila. Okay. Rizal Dimaño Perez, good morning, Consihal Og. Si Ann Salas, good morning, Sir Ogsimer. Hi, good morning ko, no? Kumusta? Kumusta na kamo? Sayawi kay maupay background dito music. Good morning. Okay, Ann Salas. Edwin Locsod,
Mia, mga paingaga. Kaka-5 og si Mer, mapa-shoutout ako kan Elvira Bisario, Hatakloban. Happy, happy birthday haimo. O, hinigod ko nung adlaw, Mayo 6. Good health and God bless you always. Greetings, digang kan Edwin Loxon Abia, Hidon Basay Samar. Hi Albon Ida, shout out sir, watching from Barangay Biaz, Zabala, Harold Leyte, Gangagawad Marlon Albonida. Mabay ko ng tukar, hawak mo ang beat, siring ni Ansalas. Waray manak magpatukarin, hawak mo ang beat. Erlinda Abalye, good morning idol. Shout out ko na akon umagad kan Mark Eric Antivo. Iyaya na kaadlawon, more birthdays to come. He learn Rams, good morning Sir Ox idol. Always good health to you sir. Shout out itong nga tanan nga security guard itong TCO, security agency, especially to the staff itong TCO. Sige, good morning. Iidon Orinaba, good morning K5 Oximer, watching and listening from Basay Samar. Damot na po shout out Michael CC. Opay nga aga Kuya Ogs. Go, kumusta na ko no? Shout out naman takon kausa nga driver itong Tawak Kadutko. Galaw-galaw na kita. Okay, ma-start na itong contracting para mag-servisyo itong kasama, hakasamang napasahero. Salamat kunod pagbasa, Kuya Ogs. Hey, Sir Lon Luigo, good morning. Kaka-5 konsihal Ogsimer, Chacha, Chacha Hidaw, kay waray pa customer. O, pag-greet ko na ako, happy 36th birthday kan Tutoy Kagara. Hiton 99, diit. Ayun. Hi, Anasita Dacala Hernandez, good morning, K5 Oximer. Yan, hi, Victoria Budoy Batar, good morning. Hi mo, iton Batar family. Dida hamay Sityu Gubat, Tabon-Tabon Leyte. Labi na kanda Mano Flory Batar. Ayun, ayun. O, sige, maupo. Pa nga pagmamati hiton aton mga namamati na yan ano damot na pa shout out na sangkay. Batar family, good morning. So good man gani kunot akon mga anak, salamat iton pagbasa. Watching from Palo, adi ako yan na Palo sir. Happy fiesta ha, dito ha may baras baras ba ito kay Feb Milton, ganda ka kay Feb Rune. Amon didi ka sa gabay, fiesta ka daira barangay yan ha. Di manggod rusahon kay bulan manggod yun at Mayo. Alright, sige ha, may mga birthday ha, may mga birthday. Oh, happy, happy birthday, Sangkay. Kanina lang akong mga na-mention nga nagbe-birthday ka ng Arlaw. Mayo 6, happy, happy birthday. Ngayon, belated happy birthday, no? Hiton akong Sangkay. Kakulop, hi... nawara Sir Jerry Cañete. Oh, kumita kan post ni anak. Birthday niya ngayon ka kakulop. Happy birthday nala. Na ako nawara ng sangkay Sir Jerry Cañete. Katang kakulop nga adlaw. Sige. Mga kaka-5. Nga naman may birthday na ha. Alit ako nalad nga birthday song para ha iyo. Hey!

Yan, happy, happy, happy birthday. Yung mga may birthday ng adlaw, kagay five. Kaluoyan lang kita permit magagrahom, ano? O, tagad lang kita permit maupang ipanlawas. Unta, mag, damo pa. Damo pa nga birthday, taton i-celebrate. O, ganda mo pang gracia. Ito na naman makarawat, mga K-5. Din sa babawad kalibutan, kumbaga araglayon lain eh, ano? Mga K-5, ay kita masyadohin kamangaharang dun. Balita, magbinuotan kita, no? Magbinuotan, maghinigugmaay. Amot kinahanglan yun na hiton kalibutan, pastilan. Maundang na unta ini nga kasamok. Labi na ini nga mga nasod nga mamagsamok, mga K-5, nagpapadayon pa itong gera, no? So, unta, iton imo wish, matuman. Ang may ni, pinapakianhan nito mga kandidata, Miss Universe, Miss Earth, World Peace. Sana, oo, tama, oo. Ano ba naman na dinaliliteng mag-ukoy, hamuraya, o lugar, sangkay, di ba? Okay, sige, alas 4:52 na. Laksila itong oras, ano? Kasi kita may taton weather update kay may dakit naging babantayan nga low pressure area nga may daman liwat bagyo. Ini nga bagyo, aadto hagawas itong Philippine Area of Responsibility. Mga K-5. So mag-ibala ini. May da LPA iton low pressure area aadto ini ka K-5 670 kilometers. Est iton hinatuan Surigao del Sur. Oo, so ini nga low pressure area mga K-5. Sumalat pag-asa apektado hindi iton Eastern Samar. Southern Leyte, Dinagat Islands, ngan Surigao del Norte. Sumalat pinaka-latest nga forecast itong pag-asa, meaning epekto hindi nga LPA, posible maka-experience ang mga pag-uran, hindi nga akot mga na-mention nga mga lugar, ano? Mga ka-K5 yan na nga adlaw. Samtang, an Esther Liz, amo lagi hapon, nakaka-apekto hindi habugos nga nasod. So magiging maupay, ito na itong panahon, pero tungkol dito ang Esther Liz, sumalat pag-asa ngayon itong low pressure area, posible itong mga pag-uran na yan nga adlaw itong Merkules, mga ka-K5, okay? So may da tropical depression, may da bagyo, aadto ini hagawas itong Philippine Area of Responsibility. Update itong pag-asa, yan nga aga, itong tropical depression, nga aadto hagawas itong PAR.

Era weather bulletin. Ini nga bagyo nga ito hagawas ito par. Diri ini ginlalauman ano nga makakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa ning pag-asa padayon lang ano nga gidmo monitor ini hiton aton mga hintutuinan mga K5 ini nga mao naman nga tropical depression nga adto hagawas iton par mga K5 ano. So yun, so far, amo ini taton update. Hito na aton magiging lakad hit panahon. O oh, yun ang adlaw hito on Merkules. Alas 4:55 na, Hidagangon Ferrer, good morning. Ross Glenn Umpad sa Bandar, good morning. Anong ka-K5, Sir Oggs? Kumusta na? O, adi, ako medyo kuang pa kita. Ay, takon katurog, yan na, wala pa pag-us ka oras. Okay, nag-IMSE at kagab in Sayaw, dito haamon, alumni, Lawaan Central Elementary School. Alas 12 na ako maka-exit nga dito. So nagbiyahe pa ka na Tacloban for almost 2 hours. Nga ayun, baga umulputak nga ni ha syudad, mag-aalas 12. Hanya na, yan nga maagahon. Tapos ang akon alarm, alas 12:50. Oh, baga almost 1 hour lang akong katurog yan. Mabugat pa ulo. Pero mag-aano man kita, K5. Samtang di pa kita Rico, di kita maundang hiton pagpakabuhi. Balita, ano? Trabaho man good, sangkay. Kung trabaho, trabaho. Kung baga inom, inom. Kung pangaon, pangaon. Okay, sige. Nakalik na tatong mga balita yan na mga K5. May na magkabulag na operasyon. Magkabulag na operasyon ito natong mga otoridad. Din na Tacloban nga na dito ha palo late. Kadako, ano? Kadako yung kantidad ng droga. Imagine mga K5 na abot ha 14 million. 14 milyones nga kantidad ng droga ito na nadakop. O nakumpiskar ito natong mga otoridad na magkabulag ini nga operasyon ha Tacloban langan palo. May ada tulong nga drug suspect nga arestado hini. Nati ka nagguman gina ano iton balor iton mga nagkakadadakop ng mga droga mga K5 ano nagpa mga by millions na imagine na ini 14 million pero kaya ito ka kilo in drugs di ba itos ka kilo amo man lagi hapon niya na itos ka kilo kuno worth 1 million bali kung maamo ito mga naamo ito mga 14 kilos kung mga sugar ito kung tag itong usa ka kilo tag million o tag usa ka million itong balor o kada damo anahin mga kung baga nahi baligya ini hagawas badaw damo na naman baga mag lilipong it ulo hini nga mga drug user ano sangkay pastilan. Ay kita hini nga bisyo. Wara hini maupay nga durot hiton aton panlawas ng at pamilya. Gagay vibe. Tama si rig nga nun. Sa droga, siguradong talo ka. Wara hito. Gagay vibe. Wara hini hito asinsuhan. Bangin asyapat imo ika preso. Maupay kung ika preso la. Ipliman baga ika matay. Lalo pagbago, pagbagohin surok itong imo panadlaw-adlaw kapag kukuhaan. Ayaw pag depende. I mean, ay pagbuhat, hindi rin maupay. Ay pagbuhatin illegal nga buhat para la makasalapi, maka-income ka or makasustener ka itong ipapakaon ano, itong imo pamilya. Pag paghihuna-hunaon mo pala, bagan kuan na. Pagahin na diri na maupay sangkay, ano? Nga itim ipapakaon itim pamilya. Tikang hit hintinuyaw nga paagi. Tikang hin illegal nga buruhaton. Tikang hin mali nga buhat sangkay, you know? Alright, so amo pa, kakay 5 Oggs, ano pa natin mga balik na yan, ha? Lalaki, ginbunok liwat, ito niya kaupod, pamatron, sos por vida. Ano ba liwat ini?

0: O po din pamatraw natin game buno. Ano ba ning mga kasangkayan mga ka-K5 ano? Nag-upod dahil ang pamatraw dito ha Manila Leyte. Binuno liwat ni yan iya upod. Ako to bien na sumalat ni NT. Huray pa rason. O diri pa matudlo kung ano ba't rason kay ano binuno hin nga iya upod ang iya upod pamatraw. Tingnan nga mga tao. Ano ba't kasugaran hini ano? Samtang ka-K5, lalaki liwat patay, mahuman pagbunon. Pagbunon haliog, giton iya anak, katanawan lady. Grabe man liwat ini. Ginbuno, giton iya anak. Dito hatanawan lady na yan. Kuto kay bunta ini, ano ba't mga kuhan hini? Ano ba't mga rason hini? Nga damo man ini nga mga insidente yung pamuno. O samtang ka-K5, Ormoc City, o sa liwat nga sunog ito natabo, nga ginaaligar gintuyo. O gintuyo pagsunoga, itong maong mga panimalay. Hinusa nga lalaki nga may da problema panhunahuna. Oo, niyan, mga musta kita hini itong kabugusan, detalye. Hini nga balita dito sa Ormoc City. Nga di ha may samar, libre nga dental mission. Padayon, naging dudumara ang mga barangay dito ha Samar. O sige, i-check natin niyan mga K5 kaya yan na, manggod nga bakasyon, kung baghaaton pa summer. O damo yan na, wala to yan at mga medical mission, ano? Magkalain-lain ng mga barangay. Labin at panuri, kaya wala yun na klase. Kahit mga isto, mga kabataan. Amo yan na, medical mission, panuri, dental, optal, ano pa nila? Nga klasehin servisyo medical. Oo, baga nalilipay kita, kay labot-lat aton mga tagsa-tag sa local government unit, mga diliwat mga pribado nga mga individual, mga pribado nga mga organisasyon, nga nagbubuhatin na sugat gihapon nga mission or yes panuyuan no para hiton ikauupay panlawas hiton nga tanan diba importante talaga hiton maupay himsog nga panlawas mga K5 kay himsog galit at panlawas simple lang maupay galit at panlawas himsog galit at panlawas kanuyang sinyon lang ito nga mag-iihak ito din sa about kalibutan. Oh, mamamintinar tangan ni ito, masustinar tangan ni ito, nga permanente maupit at panlawas, ganda't aton pag edad hiton 80, waray naton buyag sakit, di dakot puruhan, dakot imbaga puruhan, nga umabot ka 100 years old. Umabot ka ganihin 100 years old, Jack A5, pastilan, kamakalilipay. Kaya may nakita centenarian act, may balaod, di ba? Mga ka-K5, nga umidad nga ni ito sa nga Pilipino citizen, hin 100, it gobyerno, may da ihahatag nga pahalipay. Kalungganayan. Oo. 100 years old, equivalent to 100,000 pesos. Kapag magamalipay ka sangkay. Hello, ka-K5 po, si Mary. Tanglat mga anak, mga apot, magpupulos ito. Uy, di pa. 100 years old, bagsik pa ito. Inrili nga ni, umabot pa ng 105, di ba? 105. 105 ba ito? Wala ganito nga edad pastilan. Sangkay, ano? Di ko ma-imagine na engineer kung umabot ng 105. Damo lang hipad at mahuhumaling ng mga chika babes. Pare. Oo, pastilan. Alright! Sige! Alas 5-3 kita mga ka-K5. Ano't mga balita ko ng ka-K5 Oxymer? Dito ha national. Dito ha national. Dito ha kongreso. Naging inyaragway. privilege speech ni Kuan ni Representative Libiste. Nag-aadahiran debate ng batan only what ka representante nga anak ni Executive Secretary Ralph Recto. Nagbato na ini dito sa plenaryo. Tungod dito ang issue politika ng korupsyon. mga K-5, mga karong kabataan pa, mga batanggin nyo ini, no? Sangkay, atong mga atong sa Batangas. Dito pa ba, inihilibis ni Rekto, ang congressman nga Misay, ang congressman Miao, dito matlo at taga Batangas. Diba? Sama ito, mga K-5, ano ba dito na nasyonal? Ginklaro dito, hakuan, kongreso, gawaray ko nun dito, bagasuhulan. Itong impeachment voting. Walay natatabo nga panuhol, walay natatabo nga mga panhulga. Ganit aton mga kongresista, mga KK5, para ko nang pagbutos nga dihiton impeachment against the VP Sara Duterte, mga KK5. Ha? Sige, so amo ito, issue politika, natin ka mainit yan na. Itong issue himangrawon politika din na Pilipinas. Sangkay, may na mga naggagawas nga survey. Mahiunong itong tiarabot nga presidential elections. Itong 2028, ano? Pero rayo pa. Barangay election anay ko no, yan ang Nobyembre. Balita, okay, Fab. Sige, alas 5-5 na. Shoutout din na may papayan ng sword. Ganda ko yan, Gigo Algaraz. Ganda ati nanay, kumusta ka mo? Nga na itong pagbalik, Bantay Mercado Update. Engineer, K5 Himes. Mga kaupod natin galing hagawa sa Mercado. Kumusta kita itong sitwasyon dito sa Mercado? Kumusta ho natin itong supply? Ito natin mga pangunahon niyo paplitan. Kumusta man itong mga mamaralit? K5, adlaw-adlaw ba? Sugad ka na mo? Sugad lagi hapon, ano? Baga ka, di rin lang sugad ka na mo. Kaguti lang. Hidon mga mamaralit na sugat, hindi nga pang rason, sangkay. Alright, standby ka na, sangkay. Na 5-5 na. Mabalik kita, mahamalat lang ang mga pahinomdom.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog, beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
6: DTX 500.
8: Para sa marusog na tayo.
6: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may pinakamataas na antioxidants.
6: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto.
9: mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, limang beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
13: DTX Beauty Soul.
14: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soul.
9: Pabalit sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mga biskit ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
12: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman, balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
0: Alright, damong salamat yung damong salamat na itong commercial. Well, balik kita na itong programa. Balik ng K-Fab sa umaga. Oras na itong 5:11 na. At oras, nandito naman tayo ng DTX Beauty Soap. Pinang atong sabon. O nga magdudugang hito na imo kahusay. Gan kagwapo. Maginito na itong Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Para 48 oras presko ka. Ganun natin DTX Liniment Oil. Napaka-mobile naman din yung mga K-5, ano? Pampahid. Labi na kao man yung trabaho, labi na magpaol, magbanhod din yung mga kalulutan. DTX Liniment Oil mo lang yan, kakay-5. Usat na nakaka-opay DTX Liniment Oil kay Maida ni Herbal nga sangkap singpa o nga pagpaiway hiton lamok liwat mga kakay-5, ano? Kalau yung signon, di kahit may nadapuan hiton lamok kung naka-DTX Liniment Oil ka. Okay, yun ang 5:12 na, Hikagay 5. Hi, Meg Labrador. Mag-umusta kita kanilang Merkado Publiko Tacloban. Kumusta na ito, Hikagay 5. Hi!
19: K5, Balantay Merkado.
0: Hikagay 5, hi! Si K5 mo.
20: Okay, Five Bogs, good morning. Nalig kita ng Balantay Merkado update ng Adlao. Ito ang Merkulis. Yan kita sa magdaan nga seksyon. Kanyang-kanyang tayo. Ito ang mga pagbabago. Ano, actually, good news niya na. Mm. Kaya may pagbarato ito na pressure o boss itong pressure ito ang isda. Nga na though limited ito na available nga klase ito isda nga adi, pero good thing kay kunan na unang ating nare-report, burot itong pinakabarato nga natag 120, dahil natag 100 nala. Yan na may ada tamban nga naabot nala 80 pesos itong kilo.
0: Mm.
20: So amin ito, 80 pesos itong tamban, itong bangos, adalaga po na 250 pesos itong kilo, itong medium. Pero may dasinisari nga mid ang large na bangus, ada tag 260 pesos itong kilo. Itong tilapia, ada tag 200 pesos itong kilo. Ang alumahan, ada tag 260 pesos per kilo. Ito noos, ada tag 362 pesos itong kilo. Ngan itong yellowfin, o kung tambakol, ada tag 280 pesos itong kilo. Samtang ito, manasunod yapon nga barato ano, itong presyo, itong sapsap, ada tag 100 pesos per kilo. Itong budlis, 190 pesos per kilo. Itong matambata, 250 pesos per kilo. Samtang ito na burota. Oo, kanina may ada burot, pero sa galingin nga at mga pikasirang itong adlaw, malapag na, ubos na ito na burot. Pero aaring nagpapaguli na tag 120 pesos itong kilong. Ang burot since last week medyo may pagataas, pero yan na humabubo. Kaya umabotin ni 140 pesos itong kilo, sumala itong mga vendors, pero yan na 120. Or dahil may data iba, 120 at 130 kilo. Itong kirawan, nadatag 270 pesos itong kilo. Ang mamsa, nadatag 270 pesos itong kilo. Itong danggit naman, nadatag 240 pesos itong kilo. Samtang ito ng masag, nadatag 350 pesos itong kilo. Koto ba 350 pesos itong kilo. Samtang itong pasayan, 50 pesos itong pundok itong ang sinisari nga agin parutan o itanggalan itong isel, ang pansubak itong pansit ini. Pero ito nabugos na pasayan, itikang itong gamay ko itong bahol natin itong apresyo, 200 to 300 pesos itong kilo. Itong dorado, adatag 260 pesos itong kilo, samtang ito nasa hasa, 160 pesos itong kilo. Wala naman masyadong pagbahan itong ato mga dried fish at budo, adatag 360 pesos itong kilo lagi hapon, pero pwede mapalit itong budo, taga 3.5 pesos itong isa. Ito na hipon ang pink or ang brown in the 65 bucks ang gagmay ano o pasayan ano tag 60 pesos ito ng salmon itong bahong 100 pesos ito na sa kayapad ang dinamos 100 pesos ito na sa kayapad tapos itong sapsap 280 pesos itong kilo itong bulad ang muong 400 pesos ito ng kilo ito na hasa-hasa ng bulad 320 pesos itong kilo samtang ito na danggit nga bulad, 1,200 pesos itong kilo. Nga noos, 1,800 pesos itong kilo. So far, hindi nga pag-maintain itong barato nga presa, no, hakaloy itong krisis. Hindi na closely monitored ng Moderato Department of Agriculture. In fact, itong pera hindi nga ato naging basa ng mga preso. Hindi mismo ginkuha natin kay Sir Romelo Anadi, Milong Anadi, itong City Agriculture, itong Tacloban. Kay amo ito ni ginsusunod niya, ginpapatuman niya standard price nga diha merkado publiko. Amo nga, bisan kita maglilibot-libot, diri sugad ka madagmit itong pagmahal o pagatas itong presyo tungod ito kontrolado ni Gapon itong ato na hensya itong agrikultura. Mm. Okay, Bob.
0: Sige. Okay, Jagay Five Himes. Thank you so much. Go ahead, Jagay Five Himes.
20: Alright, Jagay Five Bob, ito nga diha gawas. Anaton, notice and work naman ang itong DTX Go Femex. Nakapagkapitanan na dito ka pa. Ako naman, Jagay Five Himes, Gabador, parang kampil na balita. Servisyo publiko ng kaliawan sila ng Tacloban na nabugos sa sinarangan na Bisaya. Jagay Five News.
0: Alright, tapos na pag-Gagay 5 High Microphone para na ito ang pamrisyuhan dito ha, fish section Gagay 5 gan maginhan na presyon mga bulad yan na ano sa amin ito mga Gagay 5 sige diretso kita ka dito na resulta Hanloto Kakulab Gadlaw tagi ako Gagay 5 match ayun na Ultra Lotto 658 Jackpot Rising 76 million pesos winning number combination 1 58, 25, 43, 26, ngan 16. Purbida ka na mo nagdaog, napulo. O, 10 winners, mga K-5, ha? Bangin, panginanuhat, imutikit nila. Bangin, bulig ka hininga napulo, nga nagdaog. Magmamaramlong kamuhan, 76 milyonis. Ano pa man, tagpirira ka milyon na iyo. Sangkay, napulo, ha? For the first time, baga ha, na-encounter ko hininga na mo nga nagdaog, napulo. Hiton na luto, no? Sige, Super Luto 649. Manal Jackpot Price ka 40 million pesos. Winning combination, numero 44, 3, 8, 31, 6, 49. Mailiwat, usang ang nagdaog. Oy, swerte yan na. Swerte yung kakulob, ha? Katanan may nagdaog. Luto 642, 10 million ang premyo. Winning number combination, 31, 28, 19, 3, 2, 4. Sa liwat, itong nagdaog. Kamang swertihin ng mga winners, mas nilang kay K-5. Swerte na kita, kay K-5 Milton. Engineer, standby sunod, ha? Para dito-diritso kita, wala natin na cut. Adit swerte, mga kay K-5, ang resulta ini, ha? Kakulop ng adlaw, alas 2. 167, alas 5, 472, alas 9 kagabi, 376. Ayun, mga K-5, duha kabisis ka nag-style na itong mga hearing, ha? Na itong hearing na 267, alas 2 kabulang 167, ang hearing na 749, alas 5, 47 tuliwat. O, slide na itong hearing kakulop, mga K-5. Hearing niya na, ate, 923, 499, nga 916. O, 923, 499, nga 916, kakay-5. Umagang puno ng saya't kulay. Alas 5.19 na, kakay-5, hi, man. Balikan na itong paray itong police report. Pakumusta ko na itong kakay-5 kanina na itong mga headlines. Ano? May namiesta nga mag-upod, binunon iya upod. O, may nausaliwat, mga kakay-5, nga nagsunog, hinbalay dito, ramok, pero gintotoohan. May enda problema, panhuna-huna. O, nga na din, nakantidad, 14 million pesos. Nga balor hin droga ang magkabulag ng operasyon din natakloban yung hapalo late. O sige daw, K5 Himes.
3: K5 News FM Police Report.
0: K5 Himes, si K5 mo.
20: K5 Bob, sobra 14 million pesos nga kantina rito sa Sabu ang nakumpiska rito ng mga otoridad ang magkabulag ng operasyon. Dada ito naglabay ng adlaw. Dada ito Mayo 4, usang nga drug suspect ito na sikmitan mga otoridad haging dumara nga drug buybus operation hapalo late. Ginkilala ni kan alias Jepoy, 46 anyos, taga Palo Leyte, ngan rank 1, original priority target list, han kapulisana, narekupote kang itong suspitsado, an maabot 1,025,096 pesos kagramo, or 1.25 kilogram, ginaligari nga sabo nga may estimated value nga 6,976,528 pesos, nga iba pa nga drug paraphernalia. Samtang yan na naman or adlaw naman ito on Mayo 5, duhaliwat nga drug personalities ito na kwilyuhanan mga otoridad diniliwat na syudad itong Tacloban. Yung kilala ito na mga suspect nga era alias June, 42 anyos, fast cargo driver, nga ni alias Chad, 31 anyos, delivery rider, nga pareho na residente itong syudad. Nakumpiskar naman, tika nga era ito na 1.55 kilogram, higitutuhan nga syabo nga may estimated value nga 7,174,000 pesos sa baybas money gihapon nga iba pa nga mga higamit. Apag kaya na, inato na ako sudiya itong mga kapulisan, ang tulong nga mga drug suspect nga nakatalaan, umatubang itong kaangayan nga kaso. Kadugangan pa naman natin yung police blotter report, nagantas ito or nagantos itong nakaramtan halawas itong isang lalaki mo humanin nga bunon. Aniya kaupod pa matron na barangay Puerto Bello, Merida, Leyte, banda alas 9.40 itong gabi ang naglabay nga adlawa. Yung kilala itong biktima kan alias Natoy, 26 anyos, waray asawa, usang vendor. Samtang itong suspect na managing kilala kan alias Anton, ada legal na pangidaron usang gihapon nga vendor residente ito na Ormoc City. Subay itong impormasyon, ginaaligarin nga magkaupol itong suspect ng biktima nga namatro na Merida Leyte. Hanti uli na hirasa kahin motor nga na mga may sidecar. Tigda nga humunong itong suspect kaukon itong nagde-drive. Ang driver, hamasirap nga parte itong danana. Hanti hawas na itong biktima, tigda ini nga gimbuno. Han suspetsyado, hawaray anong matudlok nga rason. Nagangkunin ni itong kasamdan na iya mga hamay bungkog. Nga napadayon ngandayon gindarapi na karaning ospital agud pagtambalona dayon naman nga naresto itong gitatahapan nga nakatalaan pasakahan ng kaangayan nga kaso ngan katapusan nato nga police blotter report ginbuno liwat itulos ang alias sa Brando 66 anyos nga usa nga paraguba an iya umangkon nga alias Bentota 46 anyos ay kasi paraguma gyapon na residente itong barangay Kahumayan or Kahumayan Tanawan Leyte alas sa 8:20 itong naglabay gyapon nga adlaw sumala itong na testimonya itong anak kan biktima nga alias Jun nalingkod haloyo itong balay itong biktima at bangin usa nga lamesa samtang nga ato sa kubo itong tanan nga miyembro itong era pamilya adiri matudlok nga rason dumao pa iyan iya kalugaringon na anak nga tigda na lang or bata ngantig da na lang iginabuno iya ini ha liog nga parte gamit iton pisawa igin dalagan pa ha hospital iton biktima kundi ini gindeklara iya nga dead on arrival alas 8:45 na iton gabi arestado naman ni alias Brando han mga barangay Tanod nga naging turnover ha kapulisan na rekupo naman iton pisaw nga gamit iton suspect ha insidente kaki 5 og sama do naton nga kadugangan nga mga police reports nga nahikay pareya nang aga durot naman nato iton DTX 500 ang makusog nga pangontra kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman, Jackie Favay, Mega Vador, parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugo sa sinarangan ng Visayas.
0: K5 News FM. All right, then that was the time for mga police report. Dala 5.24 na kay 5 Maring Louie. Di atong linya, abdikitahan sunog dito or mok, ano? Kay gintutuuhan nga na suspect at nagbuhat din eh. May diferensya hapan huna-huna. Standby mo yung Sarawel, engineer, ha? After ni Maring Louie. Maring Louie, good morning, K5 mo.
5: Naugbaw ha sunog ang pirang mga balay ha Block 6 Lot A Chuchi Village ha Barangay Liluan Ormoc City didahan kulopan Mayo 5 kundi in ginaaligar nga gintuyo ini nga kasunog subayhan mga residente didto ira gintutudlok nga rasonhan sunog ano sa nga lalaki nga may problema panhunahuna nga amo an nagdagkotin kalayo subay ha mga testigo nagtikang ang sunog ha balayhan mao nga lalaki nga tungod kay makusugan hangin nahilakip lugod ha sunog ang mga sapit hini nga kabablayan. Pero kapag kaya na uwaray, ingin pagawas nga detalye ang mga otoridad unong natabo nga sunog tungod kay ira pa ini giniimbestigahan. Ini nga balita indoor sa ihon DTX Coffee Mix na kapag kapikan na, na-detox ka pa. Ako'y ka K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga para ha kampiyon nga balita serbisyo publiko nga Kaliawan hasulad ang Tacloban nga bugos ng Sarangang Visayas. K5 News FM. Lahat
0: meron na. Alright, dahil mo sa mga K5 Maring Louie. Wala sa atin ng 5.25 na. Good morning, Isarowel. Ginkukontak natin para hiton na weather update. Adi na. Adi natin linya. Isarowel Montesa. Oo, Isarowel!
21: Sulat panahon!
0: Ayun, good morning, Isarowel. Timprano kita yun na ha. Kaya may bago kitang memorandum. balita, good morning, sir. K5 mo. Hello.
22: Okay nga, yes, sir. Nga sugod man na naton mga ka K5 nga nagkikita naton Facebook live nga nanmamati han ira mga radio. Ari naton ulagway naton panahon para yan ang adlaw han Miyerkules ikaw nung adlaw han Mayo 2026. Ana kon minayuyungan minahal nga provincial Leyte padayon kita mga kabatin usahay madampog ang kalangitan. Na pwede magdarahin mga parupatsara tigdaay nga pag-uran ng paglalumlong mahitungod ang Easter list laki hapon. Pasal liwatan pinakabago ang satellite animation at pag-asa ang low pressure area nga atong inbabantayan na sipatan ini kanina na last three ang magahon nga nakatwa may karayon nga 670 kilometros sinirangan or 670 kilometers sinirangan ito ni Natuan Surigao del Sur. Tapos ini nga Easterlis liwat padayon nga gidudominar iton bugos ta nasod an ini nga low pressure area sumalahi ton pag-asa habuboy ni tsansa nga maging usahay nga bagyo diri ginwawara gi hapit posibilidad nga mawara na lain niya ta itungod iton interaction niya iton katunaan iti forecast track ini magbabaybay niya nga gabi ikon Mindanao, ikadto a Southern Palawan. So, posible kitahin mga pag-uranian ng gabi. Iniliwat ng Tropical Depression nga ito gawa sa Philippine Area of Responsibility na sipatan ini kanina, gihapon alas 3 sa magahon nga nakadto ang 2,395 kilometros sinirangan norte, sinirangan ikon Mindanao. May daniniya ini kakuskon nga hangin na 55 kilometro per ora haranin sintro ang pagsubas ko nga maabutin 70 kilometro per ora ang naglalakad ng pagkaluran in 10 kilometro per ora. So malaliwat ito ng pag-asa, bahin ini nga bagyo, posible ni sumulo dapar, Biyernes itong gabi, diringani Sabado itong aga, pagtatawagon ini nga kaloy. So malaki hapon ito ng pag-asa, posible ini humarani, sinirangan ng dapit itong Bicol Region, diringani sinirangan nga dapit ito ni Central Luzon, San O mag-record tikad to ha Japan.
0: Mm-hmm. Okay. Kan
22: waray, gale warning, gihapon nga giniisan, pag-asa para yan ang adlaw din niya itong dapit.
0: Ayun, ayun. Oo. Sige. Sir Well, damang salamat tayo mo, sir. Good morning.
22: Damo salamat kan maupay nga aga late.
0: Here's an awal muntin sa nakabot natin, mga Gay 5, live, ang nagdamente, PDRRM, province of Leyte. No? So magpapaulan, nining low pressure area, kagay 5, ang monitor itong pag-asa. Oras na 5:29 na, diritso na lang kita, engineer, ano, para hindi tayo ma, ano, alams na. Sangkay, bantay niyo. Ito na itong K5, kumustahan? O, tibrano kita ng oras, mga K5. Starting yan na, ha? O, kumustahan natin itong mga balita. Tingnan natin mga sister stations. Dito ha, Palawan. O, sa nga lalaki, nga kakakuha lahin police clearance. O, gindakuphan mga kapulisan. O, bangin, may dahil ni... may dahil aristo ngayon. K5. Okay, Feb Santiago, usang mayor ng NPA. Ang number one most wanted person na rin junto, sumurinder. O nga dito atong mga otoridad, mga K5. Nga ng K5, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, may utang pa. O nga niha si Palco, nga niha si OWD. Sige daw, tukibon tayo ni K5 Martin. Ano nga utang ha si Palco? O nga niya itong si OWD, mga K5. Alas 5, imidya na. Naghuhulat na lang kita itong linya, itong K5 Palawan. Hira itong host station niya na para itong aton na K5 kumustahan. Alright, mga K5, balik na natin. K5, kumustahan?
4: The Oro City at 100.1 K5 News FM. Santiago City. Gisingin ang umaga sa balitang K5. Kumustahan? Balitang K5. Kumustahan?
7: Hi, mga K5! Ay, eto na. Alamin natin yung signal check muna tayo. Siyempre, dyan sa paborito ko. Ang mga ka-K5, nakita ko naman yung janggut-janggut ni K5 Martin, no? Bagay na bagay talaga. K5 Martin, kumusta ang signal namin dyan sa Cagayan de Oro?
21: Dito sa Cagayan de Oro, K5 Palawan, walang problema. Loud and clear, 5x5. Back to you, Palawan.
7: 5x5. Samantala sa kakulay na sombrero ng sombrero ni K5 Martin dyan sa K5 Santiago. Kay K5 Conrad, kumusta ang signal namin dyan, sir?
23: Good morning, SM. Your signal is very, very good. Back to you, SM.
7: Thank you. Tama-tala, siyempre. Ito yung nakakatakot, tahimik. Pero mapanganib, sabi ni K5 Martin. Diyan sa Tacloban kay K5 Wagsever. Good morning!
0: Yan, mapay nga aga. Good morning, K5 SM Jan Paul. Okay po, klarong-klaro po ang ating signal dito sa Tacloban.
7: Alamin na natin kaagad yung mga viral na mga balita diyan sa kanilang mga lugar. Siyempre kay K5 Martin Rapano at sa K5 Cagayan de Oro, K5 Mo!
4: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
21: Dito sa Cagayan de Oro, sa lalawigan sa Misamis Oriental, dismayado itong gobernadora namin, si Governor Julio Tuoy, dahil po hindi ma-implement, hindi magamit itong solar lights sa provincial capital namin dito sa lalawigan ng Misamis Oriental, dahil po malaki pa ang utang sa Sipalco namin dito sa Cagayan Electric Power and Light Company. Ayon sa aming gobernadora during the flag raising ceremony, na ang utang po ng aming provincial government ay aabot ng 74 million pesos. Ha! Hindi pa daw nabayaran for the past administration. Samantalang, may utang pa rin sa tubig. Sa Cagayan de Oro Water District namin, ang aming provincial government na aabot daw ng 400,000 pesos. Ito ngayon ang problema ng provincial government na iniwanan sa past administration. Ayon kay Governor Julio Tuoy, mga K5. So, sinumbatan niya nung ang mga dito sa city accountant, city budget, city treasurer's office dahil direprima na ito ng COA. dito sa provincial government na huwag masyadong magastos dahil hindi ma-implement nung itong mga proyekto sa ngayong administrasyon dahil sa malaking utang na naibilin sa yung past administration, mga kaka-K5. So ito lang ang trending, no? Dismayado itong gobernadora namin sa lalawigan ng Misamis Oriental. Back to you, kaka-K5 Palawan.
7: Maraming salamat, K5 Martin Rapanot. Tamantala, diretso tayo dyan sa K5 News FM Santiago. Alamin natin yung mga trending na mga balita dyan. Mula kay K5 Conrad De Los Reyes, K5 Mo!
6: K5 News FM 100.1 Santiago City.
23: Abay, isa siyang platoon leader at intelligence officer ng platoon Remo sa ilalim ng tinatawag nilang Komiteng Probinsya ng Isabela o COMPROB Isabela ng Komiteng Rehiyon Cagayan Valley o KRCV. At siya naman ay paliban sa pagiging isang mataas na opisyal ng NPA ay meron ding mga kaso ito na talaga naman na siyang dahilan kung bakit meron din siyang warrant of arrest. Ang kaso nito ay murder, attempted homicide at direct assault. Itong mga kaso niya ngayon ang siyang isa sa pinag-aaralan na rin ngayon ng ating mga otoridad kung paano matulungan kaugnay ng kanyang kusa na rin pagsuko kahapon sa mga miyembro ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company. Itong isang dating pinuno ng New People's Army. Kasabay din ng kanyang pag-surrender, mga kaka-K5, itong si itatago na lang natin siya sa pangalang Ka Benson, abay kanya rin kusang isinurrender yung mga gamit nito na armas, katulad na lamang ng isang US M1 caliber 30 carbine rifle, isang magazine na may 25 bala, dalawang M16 rifle grenades na may bulltrap at isang bandolier, ano? At meron pang isang uri ng pampasabog ang kanyang isinurrender. Naging okay yung kanyang ano, naging maayos ang kanyang pagsuko dahil bago ito sumurrender ay nagkaroon umano ng sunod-sunod na pagkikipag-usap ang ating otoridad, ang mga members ng LGU para ito ay magbalik loob na sa pamahalaan. At kahapon nga ay nasa katuparan ni Ka Benson at sa panig ng ating gobyerno na siya ay magbalik loob na sa ating pamahalaan. Sa ngayon, ang nabanggit na platoon leader at dating intelligence officer ng dating NPA ay nasa pangangalaga na ngayon ng PNP dyan sa may lalawigan ng Quirino Province. So yan yung isang trending na balita kahapon na ating ibinabahagi ngayong umaga kaugnay ng pag-surrender ng isang platoon leader at intelligence officer at number one most regional wanted person sa Cagayan Valley. Back to you, SM.
7: Maraming salamat, K5 Conrad. Samantala ito, medyo malaklaking halaga ito dahil umabot daw po sa 14 milyong piso. 14 million pesos! Yung pong nasamsam ng mga otoridad na halaga ng droga sa inilunsad nilang magkahiwalay na operasyon dyan sa Tacloban at sa Palo Leyte. At tatlo sa mga hinihinalang mga drug pusher yung naaresto ng mga otoridad. Ang detalye ng kampyon na balita mula kay K5 Oxemer Asidre, K5 Mo.
0: Opo, tama ka dyan na K5 John Paul, ano? Nung nakaraang araw, isang drug suspect ang naaresto ng mga otoridad sa isinagawang bypass doon sa Palo Leyte, no? Itong suspect, kinilalang si alias Jepoy, 46 anyos, residente ng Palo Leyte, at kilala ito bilang number one, no? Number one regional priority target list ng pulisya. So, nakumpis ka sa kanya, ang humigit kumulang 1.25 grams ng hinihinalang shabu at ang market value nito ay aabot sa 6.9 million pesos. Ang laki pala ng 1.6 grams, ang taas pala ng value nito, no? So, kasama rin sa nahuli ang iba pang drug paraphernalia. Samantala, mga K5, nitong kahapon lang, ano? Kahapon, dalawa pang drug personalities ang naaresto ng ating mga otoridad dito sa Tacloban naman, Tacloban City. Kinilalang mga ito na sina alias June, 42 anyos, isang fast cargo driver, at si alias Chad naman, isang delivery rider o kapwa residente ng Tacloban. So, nakumpis ka rin sa kanila ang humigit kumulang 1.55 gramo o nang hinihinalang shabu na tinataya namang abot sa 7.1 million pesos, mga ka-K5, ano? At kasama sa nahuli ang ilang mga kagamitan. So, yun, aabot ito sa kabuuan na 14 million pesos ang halaga nitong droga sa magkahiwalay na operasyon sa siyudad ng Tacloban at sa bayan ng Palo dito po sa Leyte. So ngayon, nasa kustudiya na ng ating kapulisan itong tatlong sospek at nasampahan na ng kaukulang kaso. May kaukulang kaso pa sa pagtaga-droga. O yan po mga ka-K5, ka-K5 John Paul SM. Ang isa sa mga malalaking balita po dito sa Tacloban. Back to you!
7: Ano ba ang talagang tamang pagbigkas? Palo o palo?
0: Palo, Leyte. Palo. Opo.
7: Ayun, sumali ang mga pagbibigkas talaga namin kasi palo ang lagi namin, ano, palo Leyte. Ano ang ibig sabihin ng palo as in yung hampas?
0: Hampas,
7: palo.
0: Sa Tagalog.
7: Bakit tinawag na palo Leyte?
0: Yan yung hindi ko pa alam, guys.
7: Oh, hindi mo alam yung kasaysayan ng palo Leyte. Parang yung pag hindi ka taga Palawan, ang bigkas naman sa amin ay
0: Palawan.
7: Palawan. Palawan. Tao yun eh. Pero dapat Palawan. Yan talaga yung tamang pagbigkas. Yung iba, Palawan. Parang iba. O yan sa inyo. At least alam na namin ngayon, Palo Leyte pala. Palo. Hindi pala Palo Leyte. Kasi kadalasan binabanggit talaga yan, Palo Leyte. So maraming salamat sa Kuntil Butil na naibahagi ni K5 Oximer Asidre. Tama yun ah. Alam niyo naman dito sa K5, marami kayong makukuha. Samantala, mga ka-K5, dito naman sa amin, talagang napakababait na mga taga ng mga Palawenyo. Parang isinuko na niya yung kanyang sarili sa mga otoridad matapos na pumunta lang sana sa police station para kumuha ng police clearance. Ang problema, pagkuha niya doon sa taga Rituba, isa pong 31 anyos na residente ng Rituba sa bayan ng Batarasa, kalapit lang yung munisipyo ng Brooks Point ng Batarasa, at kumuha ng police clearance. Kaya lang, pagdating sa istasyon, nag-hit yung kanyang pangalan at na pag-alaman na meron pala siyang standing warrant of arrest na inisyo ng korte noon pang October 15, 2024. Kaya binakma ng mga otoridad at ipaniliwanag sa kanya kung bakit siya pinusasan, mga kakaipag. At ngayon, nagpapalamig doon sa kulungan sa munisipyo ng Brooks Point. Kasong frustrated murder, yung pong kinakaharap, o frustrated homicide, ang kasong kinakaharap ng suspect, mga ka-K5, at meron ding inila ang piyansa, ang korte na nagkakahalaga naman ng 72,000 pesos para pansamantala itong makalayang. Yan po yung isa lang sa mga maiinit na mga balita at pinag-uusapan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
23: What's next? What's next?
7: Anong chika-chika natin dyan kay Pai Martin? Bagay talaga sa'yo kay Pai Martin yung janggut-janggut mo eh. Gustong-gusto ko talaga, lalo kang gumagwapo pag nakikita ko yan.
21: may ano ba, para bang ngayon ba, sa mga balita, hindi lang dyan sa Tacloban, but halos lahat ng area natin dito sa Pilipinas, talamak na ang drugas, no? Whereas during Duterte administration, as alin sa mga adik ay minus daw, marabang hirap yung supply. Ngayon, parang andami. Parang magtatanong tayo, saan ba galing itong mga illegal drugs sa mga K5?
7: Talamak na yun. Kung ikaw rin yung drug pusher nung panahon ng binabanggit mong panahon, alam mo, papatayin ka, magbebenta ka pa ba?
21: Ayun nga. Yan ang problema ngayon.
7: Pero malupit na mga aligasyon, lalo na ni Senator, dating Senator Antonio Trillanes sa pamilyang Duterte, di ba? Na mahigit 2 bilyon piso o mano yung binigay o yung perang nanggaling sa mga drug lords. Ayon yun doon sa sinumpaang salaysay ni dating Senador Antonio Trillanes nung napanood ko na isa siya sa mga resource speaker doon sa ginanap na pagdinig sa Committee on Justice sa Kongreso.
23: Tanong ko lang, malapit ba ang Davao sa inyo dyan sa Cagayan de Oro, Tacloban at dyan sa Palawan na mga Dabarkads?
0: Medyo Mindanao yan. Davao, Mindanao.
7: Kung titingnan mo yung ano,
21: amin, malapit.
7: Papa ng Pilipinas, andito ang Palawan, dito yung Davao. Malapit sa Cagayan de Oro.
21: Dito sa Cagayan de Oro, pag 6 to 8 hours, no? O mag, bus ka, aabot ng 8 hours. Pero private na vehicle yung sakyan mo, parang 6 to 7 hours lang ang travel from Cagayan de Oro to Davao. Mga
0: Kagayan. Malapit lang. So,
23: Tatanong ko lang yun kasi bakit parang lumarami ang mga droga. Tatanong ko lang, malapit lang yung Davao.
21: Ayun. Oy, dito naman ano? Dito naman ang kongreso natin ngayon dahil sa privilege speech ni Congressman De Viste.
7: Oo nga.
21: Ang nabibo na naman. Anong sa inyo dyan?
23: Apo, alam naman na natin na kung ano ang kanilang mga nais pagkahulugan, especially nga yung isa pang congressman, si Congressman Miao Miao, di ba? Nag-video na naman siya kahapon sa sarili niya dyan sa kongreso at sinabi niya, nasa farm crocodile daw na naman siya.
7: Crocodile farm. Crocodile farm. Grabe, ano? Pero... Sabi ng
23: bata, no?
7: Oh, kaya nga at saka parang yung iba lang nagiging ngayon may mga ganyang mga usapin pero sinisingit na nila ngayon yung mga usapin ng mga kung sino yung mga pambato nila at sino yung mga napipisil nilang kakandidato para sa susunod na presidential elections kasi marami mga nagsasabi na itong mga nangyayari na ito preparation ito sa mangyayaring halalan sa mga darating na panahon lalo sa 2028.
21: Ang problema natin dito sa Pilipinas, divided tayo dahil iba't ibang mga political colors, no? So divided ang ating mga politicians natin dito sa Pilipinas. So hindi talaga tayo aasenso pag ganyan ang ugali natin mga K5. Dahil iba't ibang ano iba't ibang ang mga pangsariling ambisyon.
7: K5 Martin, mga ka-K5, ito mainit pa rin pinag-uusapan. Sa tingin nyo ba matutuloy yung barangay at SK election sa November 2?
0: Parang malabo.
21: Personally, para sa akin, pananaw, matutuloy yan na mga ka-K5. Dahil wala sa history ng eleksyon ng barangay na may extend ng dalawa hanggang tatlong beses mga ka-K5, no?
7: Pwede hindi, ilang beses na na-extend.
21: I don't know ha, but siguro sa ngayon parang budgeted na yan. Sabi ni Comelec Chairman na yung budget daw hindi na pwedeng magamit sa ibang ano.
7: So kay K5 Oxymer at kay K5 ano, pareho lang din na matutuloy.
23: Yeah, on my part, FYI, mga ka-double cards, I'm also incumbent kagawad sa aming barangay. So, gusto ko matuloy na rin.
7: Ayun. Ano, last term ba?
23: Second term. Ano? Pero pa ako isang term. Second term pa lang ako. I'm serving my second term. At kung matutuloy, that will be my last term. If
7: last term.
0: Pero paano kung hindi matuloy, kay K5 Conrad?
21: Alam mo nyo ba pag anong dahilan ni K5 Conrad na matuloy?
7: Bakit?
21: Dahil pag matuloy yan, for the next election, tatakbo na yan ng barangay chairman.
7: Walang problema. kung hugog, biyasang-biyasa na eh.
23: I will answer it personally now. Hindi, kasi gusto ko mag-graduate naman ako with flying colors.
7: Pero gusto nyo ba ng ₱3,000?
21: Ha? Bakit nabigay ka?
7: Tatlo lang. Hindi ka nagbabasa ng memo eh.
0: Ay, ano yan?
21: Sige, sige.
0: Ibibigay o ibabawas?
21: Paano tayo? Huwag na. Ako lang mauna.
7: Mamimigay na sana ako ng ₱3,000.
23: Sige, Paula na ako.
7: Sige, bukas ulit mga ka-K5 dito sa ating balitang K5 kumustahan sa umaga. Unahin na natin yung ating K5 dyan sa Cagayan de Oro, si K5 Martin Rapano at from your end, K5 Martin.
21: Mula dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, ayaw ko ng ₱3,000. The City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, K5 Martin Rapano, mayong buntag, kanatutaran.
7: Maraming salamat, K5 Martin, K5 Ogsemer.
0: Opo, ayun, mula po dito sa K5 Tacloban, from City of Hope. Maupaya aga, mga K5.
7: Mga taga-K5, ayaw ng 3,000. Si K5, Conrad.
23: Okay, wala na ako masasabi. Maraming salamat. Mula dito sa K5 News FM Santiago, good morning to all of us.
7: Maraming salamat po. Mga ka-K5, hanggang bukas dito sa ating segment na Balitang K5 Kumustahan sa Umaga para sa mga viral na mga balita mula sa ating pong mga kapatid na himpilan mula sa K5 Santiago, Cagayan de Oro at sa Tacloban. Ako naman po, K5 John Paul Dacoco, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the City of the Living God. Good morning!
8: Umaga kay saya. Market report, police report.
0: All right, binati pala niyo kay K5 ito na K5 kumustahan. Kaupo din natin mga sister stations, K5 Palawan, Santiago ng CDO. O Cagayan de Oro. Oras alas 5:51. Ako to ba nung itang oras ngayon kay K5 ha? Sige, sinya siya ako kay Pera, Ismail. Urbi, the 3,000. Buti ay pangalan nito. Dito halo yung nag-30,000. Nag-30,000 dito. Kay 5 Milton. Anna, tag-5,000 ang kada sweldo. Urbi, the ano. Maray kung pamugas-bugas. May yung pinasoso. Pinapasoso. Gugutomon. Balita, ano. Sige. Alay, ganyan kita taton na DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, bantayin niyo yung mga balita natin, ha? Balita lokal, pinaka mga kongresista na baraka. O itong pagpalatos si New East Missile, linatakloban. Nagpalatos kasi nga ito ano'y baisiha, no? Sangkay, hindi nga nagpapadayon nga balikatan exercise. Dinihan aton na sangkay, baga nagpalatos in missile from Tacloban to Nueva Ecija. Dito Laprak and missile. Samtang balita nasyonal, Senator Ping Lacson ginirekomendar ang preliminary investigation kontra hatulong ang Senador Gan Osang kongresista. Nagdebate na naman ni Senator Lacson ngan ni Senator Marcolita, no? Amot baga hirat magka-sweet dito ha Senado. Kamara andam mga magboto sa articles of impeachment kontra kan VP Sara Duterte. Hamayo 11 subay hiton House Justice Committee. chairperson. Nga di kita at aton business report, 7.2% nga inflation na hipatig ng bulan han Abril. Aton balita entertainment, hey Charlie Dizon, ginsirin nga unfair daw ang mga bashers kan Kayla Estrada. Ang balita balita sports, hey Albert De Los Santos, gilalaoman nga bagong weightlifting star hiton Pilipinas. Oh, so amoy nito aton mga balita ka K5, ano? Hiton aton DTX 500 Morning Newscast. Okay, sige, huwag sige na magtapos. Good morning, Anay. Dugangon Ferrer, Rotgrom Umpad sa Bandal, Raul Mil, nganhi Roger Fabi, abagin ni JP Casal. Good morning. Nagkikita yan at aton FB Live. Masunod na ang DTX 500 Morning Newscast. Ako naman yung nagkita, Anchor Man, K5 Oximer Asidre. Parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban, Grabogos ng Sinangan, Visayas. K5 News FM.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Oh, si Richard.
24: Siging galabad akong ulo.
14: Taas na dahil kong blood pressure.
24: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
14: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
24: Normal lang akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
25: Ang visio
11: nga may D3.
25: Kapalit sa mga
11: bulika. D3 Bio.
26: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
27: Ako na sabi si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.

0: power. Naay forbidding power ang monolaurin nga mo disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala ni putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dr. Ramil. Karon unsa may angay na itong buhaton, padaghano na itong inom, monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 bio.
1: Padaghanay tag inom D3 bio, Sir JP.
0: Oo.
1: Ang monolaurin nga naarajud na sa D3 bio.
0: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component, gamay ra kaayo. Ayaw problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og 2 ka soft gel sa buntag, 2 ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang protection.
1: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa D3 bio, Sir JP, money. Usa sa mga nakita ko, kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
0: Yes.
1: Mao man na siya ang gatrap. Mao na'y gatrap sa mga kagaw.
0: Sa mga bakterya, sa viruses.
1: Ug uban pa.
0: Oo.
1: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus.
0: Oo.
1: Wala man siya'y makuha na dito.
0: Yes.
1: Mao na nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag D3 bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining. Ug dako ang chance na dili siya makapenetrate.
0: Mao
1: na'y rason nganong makita sa imong ilong, baba ang mga mucus.
0: Oo.
1: Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinae. Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka, naay manggawas tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay. Mo-produce og mag-encourage pa ang D3 bio sa pag-produce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
2: D3 bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw naay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 bio.
0: Ngano man nga mag D3 bio ko kay ang vaccine sa COVID gihimo to prime your immune system aron mahibal-an sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Kung gasige rag react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. May cytokine storm gyapon ka. Ang D3 bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
1: Break.
0: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos 2 ka tuig gipriso sila mga balay.
1: Katawanan kayo, Sir JP. Human naman ang dagway ang herd immunity. Kaso lang, doon na po'y bagong gihimo nga strain. Lahit na po'y matrangkaso ka.
0: Wanay katapusan, Dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni, usan ni siya ka-karakter nga bansay mo tago sa immune system. Pero dili gina siya makaikya sa monolaurin. Monocaprin o monocaprilin.
1: Nga makita mo sa D3 bio, matablaw dyan siyang patay. Patay dyan ang mga kagawa, Sir JP, kung nakainom kag D3 bio.
0: Nga naman, patay dyan siya kay bisan ng Indian virus, kusog kayong mutago sa immune system nato, o saraman gyapon ang iyang padulungan, ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga monolaurin o monocaprin kung ga D3 bio ka.
1: Ana, kung naka D3 bio ka. Nya, kung wala siya ga D3 bio, Sir JP.
0: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag D3 bio ka because D3 bio has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus. Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, o monocaprilin. Wa na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hindonoso.
1: Ako nasab si Dok Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili, abusohon.
2: D3 bio.
5: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's sis, gipainom na ko siya D3 bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio. D3 bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City, Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at

0: kampeon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ora! Sa K5 News FM! Philippine Standard Time, alas 6:10!
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mabayag ang K5, halina at magbasong ang mga notisya. Halo naman mga laray, uluhan. Balita lokal, balor 14 milyones pesos kasi mo. Nakumpiskar, maggamulag ng operasyon ang kapulisan na palungan Tacloban. Tulong naman nga sospek na si Kmit.
2: Samtang pirang ang mga kongresista na babaraka pagpalatos in US missile ha Tacloban.
1: Balita nasyonal, Senador Bing Lacson ginirekomendar ang preliminary investigation kontra hatulong ang Senador Ganosa nga kongresista.
2: Samtang Kamara andam na magboto sa Article 7 impeachment kontra kan VP Sara Duterte Hamayo 11 inisubay han House Justice Committee Chairperson.
1: Balita halangyang walabnasan, Iran ngayon Estados Unidos nagbalyo ay pagpabuto o habot nga Strait of Hormuz.
2: Business report, 7.2% ang inflation na nahipatik dinahan bulan han Abril.
1: At naman balitang wow, mga K5, mediation hasulod han lungon. Trending yan na, hanasod Japan.
2: Yan ato naman, balita entertainment, Charlie Dizon nagsiring nga unfair ang mga bashers kan Kayla Estrada.
1: Yan ato naman balita pag nalangkulsog mga K5, Albert de los Santos, kinalaoman nga bagong weightlifting star han Pilipina.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Sinang DTX 500 Morning Newscast. Sinang atlawan Merkules, Mayo 6, 2026.
2: Ako'y ka K5 Carol Medina.
1: Ako naman ka K5 Oxymer Asidre.
2: Live ni Mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikita ang liwat ka diin nga parte hiton kalibutan. Binagihan YouTube channel, TikTok and Facebook page. I-search mo lang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Ganhan detalye hanaton mga balita.
1: Alas ay stress na, kakaifabsyahan naman nga balita lokal. Balon, 14 milyones pesos kasi abo na kumpiskar magkabulag ng operasyon ng kapulisan. Hapalo ng Tacloban, samtang tulong ang sospek na si Kmit. Kakaifab Roger Tilana, ikifab mo!
3: Masubra 14 milyones ka pesos nga kantina din siya mo. Amito na kumpiskar ang mga otoridad ha magkabulag ng mga operasyon. Dinan Mayo 4, usa nga drug suspect amito na si Kmit ang mga otoridad. Hagin dumara nga drug buy bust operation habung tuhan na palo late. Ginkilala ang suspitsado kan alias Gipoy, 46 anyos, residente han mao nga bungto nga ginkonsiderar nga rank number 1 ha regional priority target list han kapulisan. Narikopo tikang suspitsado ang mabot 1,025 kagramos hin ginaligar shabu nga nagkakantina dini hin maabot 7 milyones ka pesos gan iba pang mga draga para prinalyas. Samtang kakulop naman nga adlaw, Mayo 5, duhaliwat nga drug personalities sa amo ito na kwilyuhan. Han mga otoridad, hasyudad ang Tacloban. Ginkilala ang mga suspek kanda alias June, 42 anyos, usang fast cargo driver ngan hi alias Chad, 31 anyos, delivery rider ngan pariyo residentian syudad. Nakumpiskar naman tikang mga gitatahapan ang maabot 1,055 kagramo. Hinggin tutuhan nga siya buk nga may estimated market value na maabotin 7.1 million pesos. Yan hapagina in add na hakustudiyahan mga kapulisan ang tulungan mga suspek nga nakatalaan o matubang hakaangayan nga kaso. para DTX 500 Morning Newscast. Inihi ka K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng Kaliawan, Nasyonal ng Tacloban, ngayon bugus ng Sinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, pero nga mga kongresista na babaraka hapagbalato sa US missile ha Tacloban. Ka K5 High May Gravador, i-K5 mo.
4: Nagpagawas yung pagkabaraka itong perang nga kongresista hiunong itong paglunsar in USB sa Tacloban City. Dito ito naglabay nga adlaw ko mukaparte. Itong balik at exercises sa mga kasundaluhan ang Pilipinas yan Estados Unidos. Bisan kung wari na ipatik nga nadarahigan itong paglunsaran ng US Tomahawk missile han mao nga syudad. Tipakato itong target hininga na himumutang Halor Nueva Ecija. May nakita lagyapon nga kadilikaduhan itong mga magbaralaod han makabayan block. Sumarakan Act Teachers Partylist Representative Antonio Tino, nakakaalarma itong paggamit itong pasilidad nga pampubliko para itong mga aktibidad, kundi in parhaiya, ininusala nga weapon testing nga pagpapakita itong gahom han Estados Unidos. Mahugot niya nga igin pahayag nga diri ang gamitong itong teritoryo itong Pilipinas para itong pag-insayo han mga langyawa. Kinpapaibisigaran gihapon naman itong Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago kung hino itong tumugot ha missile launch sa syudad itong Tacloban. Una na nga kumontra itong minorya, hakamara itong tinuig nga balikatan military exercises, habot nga itong military troops, han mga langyaw nga nasod, ngan pagbubuhaton ha Pilipinas. Para DTS Valid Morning Newscast, ini, higa K5, Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita, servisyo publiko ng Kaliawan, hasulad ng Tacloban nga nabugo sa sinirangan ng Visayas, K5 News.
1: Kaka-5, iba pang balita lokal. Ang 200,000 pesos ng barangay funds gintagan ng paglaro hinusang barangay kapitan din niya siya ng Tacloban. Kaka-5, Carlo Arisgado, K5 mo!
5: Gintagan ng paglaro ni Kapitan Ariel Rex Liedo, mas kilalang nga Hikap Bumboy Liedo, ang barangay 109-AVNG Subdivision ng syudad ng Tacloban, kung ano itong panuyuan han igindistribuer ni Presidente Ferdinand Bumbong Marcos Jr. nga kadugangan nga punduhan barangay, dida itong naglabay nga Abril 30 yan nga tuig. Iginisplikar hini kung tipapunan o gagamiton ang 200,000 pesos nga pundo ngan para tagad gihapon ng paglaro ang publiko, kung ikakain ba itong nasabi nga salapi.
6: 200,000 is divided into two. So may nakita 100,000 that is for aton mga capital outlay, mga priority projects and barangay. May diluat ang 100 that is for educational assistance.
5: Usahan mga gintagan hindo ni Kapitan, amo iton mga komento online na kung papunan o ang pagpili hin mga presidential scholar o barangay scholar. Diin, pipirahan mga komento amo iton hara ni Haluwag ngan iniin ginbaton ni Kapitan Liedo.
6: Lagi itong niyang proseso di rito kay hara nila kang Kapitan. Ha? Ito nga masiring nga umangko ni Kapitan, hara ni Haluwag, mga pamilya. Diri, nagsa-selection kami through the council, hino ba ang deserving student?
5: Hakaluyuhin eh, dako naman ang pasalamat ni Kapitan Bumboy Liedo han inisyatibohan presidente agod nga mapaupay pa ang serbisyo publiko ngan mapadayon ang pag-uswag han mga komunidad diri lahat syudad han Tacloban pati nagihapon habugos nga nasud.
7: Para han DTX 500 Morning Newscast, inhi ka K5, Carlo Arisgado, parang kampiyon mga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan, hasyudad han Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas sa K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal. ESO, go signal na latik ako na tikang ha technical panel ang kinahanglan para ha formal nga pag-abrihan Air College of Medicine program habulan han Hunyo. Ka K5 Kim Soriano, K5 mo.
8: Usa na lang apitad ang ginhuhulat han administrasyon ng Eastern Somerset University para formal nga pag-abre han Ira College of Medicine program yan ang atipaarabot nga Hunyo tuig 2026. Sumalahan Vice President for Academic Affairs ng Eskwelahan ngay Dr. Vicente Agda Jr. pumasar na hira ha CHED ganan ginlalauman ni Rayana nga makarawad amo ang go signal tikang ha technical panel. Ang technical panel inin pangungunahan ni Dr. Roselito Villaruz, presidente han Western Visayas State University, kundi ina nakatalaan ang iya pagbisita ha ESSU ha Mayo 18. Sobra milyones pesos na ang ginalotagaran gobyerno para magkaadahin state-of-the-art kang pasilidad ngan mga higamit ha maong nga programa kundi in mahugot ang paniguro han administrasyon han eskwelahan nga nasusunod ang mga kalidad nga kinahanglan. Samtang ginlalauman naman nga ang magiging pioneering batch nga mag-aaram ha College of Medicine han ESSU inintikang hanapulong scholarship slots han probinsyal nga panggobyerno han nga tag-usa nga scholar tikang ha 23 nga mga gobyerno lokal ha Eastern Samar. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ay KK5, Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadantakloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alasay sa Jess na katapusan ka K5 nga balita lokal. Walay na presensya ng Influensya New People's Army o NPA sa Provincial Southern Leyte. Iting kataliwan or kataliwan ng pagkamamatay ng pagsurrender hanggang atos-gatos ng mga rebelde ng irang mga taga-suporta. Tungod din ni KK5, gindeklarar ang Provincial Government de kaupo ng Philippine Army nga insurgency free ang maunga probinsya. E Southern Leyte Governor Damian Mercado ang nagsiring ng ang deklarasyon in dako kapagbiksal ang probinsya. Parang dayuday ang kamurayawan para han mga residente. Ginsugrado ni Governor Mercado nga ang Southern Leyte ay magpapabilin ng mahimyang talwas katura yung lugar para hinulga ha siguridad. Isamtang Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison naman ang Commander ng 93rd Infantry Battalion ang nagbahayag ng probinsya inadaina ha Ilarom ang Stable Internal Peace and Security Condition o kung tinatawag ng SIPSC. Iniin pagpapatuod ng libre ha insurgensiya ang mga probinsya kundi nyo rin natarahog na makaka-impluensya pa ang mga rebelde ng NPA. Siring pa ni Saison at on 2002 natindog ang NPA sa Lady Front Committee. Pero KK5, hindi nga mga hugpo ang napukan na tungod ang kamatay ng pagsulinderhan ng mga lideres ng miyembro. Ang katapusan ng engkwentro ng militar ng NPA sa Southern Leyte ay natabuhan noong Agosto 2021 sa barangay Laugawan, habong tuhan buntok. Ang seremonya ang pagdeklarar ng insurgency free at maong probinsya ay natabo kakulo sa Southern Leyte Provincial Capital Gymnasium, Maasin City.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: KK5, anato naman balita lokal. Rodeo Han, DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee, nagagkape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
8: Samtanga, lagos naman kita haton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM Santiago. Lalaki nga may problema panhunahuna, nagriboka. Usa patay, apito sa Maran, Happy at Cagayan. K5 Mayla Balyenan, K5 mo.
9: Patay ang isang senior citizen habang pito ang sugatan matapos mag-amok ang isang 27 anyos na lalaki sa barangay Minangapyat, Cagayan. Mula sa kanilang tahanan sa barangay Lipatan, naglakad umano ang suspect patungo sa lugar at pumasok sa isang bahay kung saan kumuha ng itak at pinagtataga ang 86 anyos na si Apolonio Balikanta bago inatake ang pito pang residenteng nakasalubong nito sa daan. Natigil lamang ang pagwawala ng masukol siya ng mga tanod at residente. Ayon sa pulisya, ang nagtulak sa suspect na bigla ang managa ay matapos umanong matigil ang kanyang gamutan. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima ngunit kalaunay nasawi rin ang senior citizen. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong murder at multiple frustrated murder. Nilinaw naman ng mga otoridad na nag-iisa lamang ang suspect kasunod ng kumakalat na maling balita na may kasabwat umano ito na naapektuhan maging ang pagdalo sa lamay ng biktima. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
10: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Mayla Balinan para sa kampiyon na balita, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, ano naman balita regional. Dito tayo ang DTX 500. Delibiktibo ka pangontra ng high blood pressure and diabetes.
0: National.
1: Siya naman ng balita national, ginirekomendar ni Senate President Pro Tempore ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Pan-Philippine Lacson at pagbuhat ng preliminary investigation kontra ang pinang mga personalidad ang ginaligar dami ha issue han flood control project. Yung sumat niya durante niya privilege speech durante hearing ng Senado kakulop Mayo 5. Lakip ka kay 5, hayagin nga ranan, nga kinahanglan, investigaran. Amin na Anay House Speaker, Martin Romaldez. Anay Senate President, Francis Escudero. Senador Joel Villanueva. Senador Jingo Estrada, ngan Anay Kongresista Elizalde Co. Ngan Mitch Cahayon Oy. An investigasyon ka kay 5, and naging rekomendar niya para haplander, ganiba pang reklamo. Nga pwede iksilawad kontra mga gingranan nga mga individual. Pero labot lahat unong mga individual. Pero yung gihapon pa imbestigaran ni Lacson ang mga anay officials ang Department of Public Works and Highways of DPWH ngan kontraktor nga dabi ha isyo. Ginamulatumat gihapon ni Lacson ang findings ang committee mahuman ang pirang hearing kundi impredito amo ano mamanudan nga ang problema ha baha hanasod. Kagay 5, diri matungod kay wala isa nga pondong gobyerno ng ang flood control issue. Kainin pagpakita hanagin evolution ang pork barrel system. Samtang, pito na nga mga senador ang pumirma ang partial report ang committee may pag-isumpay ang flood control investigation. Kundi ang bago nga pumirma ang maong dokumento amo si senador Rafi Tulfo.
2: Katapusan nga balita nasyonal. Sigurado hi House Justice Committee Chairperson ngan Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro nga andam ang mga magbaralao da kamara hapagbutos o kon napagbutusan ang articles of impeachment kontra kan Vice Presidente Sara Duterte ha Mayo 11. Sumalakan Luistro rekomendasyon ni raan mao nga petsa kundi in papadadaan ang tanan ng mga magbaralaod hinkopyahin resolusyon ng articles of impeachment. Matatagan gihapon hin mao nga dokumento ang mga nagsaluwadan reklamo ng ni Duterte. Ginalauman ha mga kongresista nga mabasahon ng pag-aandaman nira ang mga nakasurat ha articles of impeachment o sa hira magbutosay sunod nga Lunes sa Mayo 11. Kinahanglan na may dadiri kuna diri mahamubo ha 1/3 o 106 nga mga kongresista ang umuyo na articles of impeachment agud maipasa ang impeachment case sa Senado ngan magina o kuna magiging impeachment court lakip ha mga dokumento ang mga ginaaligar nga sayop nga paggamit ang opisina ni Duterte hin confidential funds questionable nga karikuhan hini korupsyon ngan panarog niya pagpatay ang mga dagkong opisyalis ang gobyerno, labi na Presidente Ferdinand Marcos Jr.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, wala naman balita nasyonal. Dito tayo ang Mighty C, the Alkaline, Vitamin C.
0: Balita International. International.
1: Alas 17 na, siya naman nga balita halang yaw alab na saan. Mas naging maluya ang ceasefire habod ka ni Estados Unidos ngan Iran. Han matabo ang pagkibalyo ay hinpagpabuto ang kontra ang kanatag sa abot nga han Strait of Hormuz. Ginaaligar nga ang rason na pagpatunay hinatake ang duhang rason. Inintungod kay pareho na naruyag na magkaan ang kontrol hamaong ginaagian ang mga oil vessels. Sumarang tagapagyakan ang parliament ang Iran gahi Muhammad Bakir Qalibaf gintalapas sa Estados Unidos ng mga kaalyado hininga ang ceasefire han magpabuto ang mga ini kontra haira. Naka-apekto lugod ang mga commercial vessels ang maugin buhat ng Estados Unidos. Subay ka kay 5 ang mga opisyali sa Iran. Gin-atake ng Estados Unidos ang duhang nga gutian nga baluto kundi in 5 ang namatay. Dugang pan-Iran na pwede sa nira hapag pabalik ang usang US warship. Dinahan Lunes pinaagi ito ang pagpapabuto. Samtang sumala naman kay U.S. President Donald Trump, nagubahan perisa ni Estados Unidos ang unom ng mga malaksing baluto han Iran. Sugad hitong crew missiles ng drones ini pero gindiwara naman ini han nasud Iran.
2: Katapusan nga balita internasyonal. Kumpirmado han World Health Organization nga positibo ha sakit nga hantavirus ando ang sakayan marahalon nga cruise ship samtang 5 naman ang ginsuspetsaran pala nga may sakit hini. Tulo ha pito nga individual nga sakayan ni MV Hodios inamatay na samtang usa naman ang kritikal ang kondisyon nga tulo ang nagpapakitahin mild symptoms sa maong nga sakit. Maabot ang 150 nga mga individual ang stranded yana sa Cuban cruise ship nga ato yana hapantalan hirani ha Cape Verde Atlantic tungod kay padayon pag-imbestigahan mga otoridad hiunong hanhanta virus. Kadamaan ang mga sakayhini in mga British, Amerikano ng Espanyol, kundi intikang hiraha Argentina didapahan bulan han Marso. Ang hanta virus in nakukuha tikang harudent o sa nga klase niya tota nga may daranga kadelikaduhan hapan lawasin tawo. Pero sumalahan United Nations Health Body nga hamubo pa ang chance nga magsarang inyo virus sa publiko labi na kay rare case nga maipasahin rudent ang sakit hatawo. Samtang nakikigsumpayan na Department of Health han Pilipinas sa mga otoridad labi na kay 38 nga mga Pilipino ang sakay han MV Hodyos.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kaka-5, wala na naman Balita International. Dito tayo ang Klinika D3 Bio, the super food supplement. Tika nga na nimo kito Jeric Diet at ang Klinika D3 Bio ng pagpulsan. Ang napakadamo ka beneficyo panlawas sini.
0: Balita Negosyo. Negosyo.
1: Alasay sa 20 na. Ito naman business report. Kaka-5, duro ang pagsakahan inflation rate sa Pilipinas para bulan han Abril han yun ang tuig. Kundi inaypatik ang 7.2% nga inflation. Ininsubay ang pagkawas ka dato sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Sobra 3% sa differential inflation na han Abril kontra 4.1% kinaypatik ang bulan han Marso. Lumapos gihapon ang inflation rate sa kalabay nga bulan ng mga ginkita han Bangko Sentral ng Pilipinas nga 5.6% kada 6.4%. Sumalak ang PSA Undersecretary ng National Statistician Claire Dennis Mapa. Nangunguna na generasyon na dagong inflation ang pag-uminto hinduro hapresyohan bugas ng mga produktong petrolyo. Nahipati ka kay 5 ang 6.1% nga food inflation habulan han Abril kontra 2.7% kina hipati didan bulan han Marso. Para naman sa sektor ng transportasyon, naging 21.4% ang inflation nila han Abril kontra 9.9% nila habulan han Marso. Hindi ko lang gihapon ni Mapa nga mahugot ang pagbantay ha presyon lana. Pero ang tinuod kinakakabaraka, amo ang presyo han mga pagkaon.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, Brandon Business Report. Dito naman ay Johan DTX Liniment Oil. Sakto ang init. Sakto pa ang lamig.
0: Balita. Wow.
2: Samtang ato naman na balitang wow! Ginpipilahan niya na ang paandarahan o sa kapunirarya ha Shiva Prefectory ha Japan ang pagigdaangan pag-meditate ha sa kubhiton lungon. Ang coffin meditation ay inagahatag hinigayon ha mga patrono nga paghunahunaan ng ira kamatayon nga na manimbang ha mga desisyon ha kinabuhi. Ini nga konsepto yung tinawag nga koyo o memorial service o sa nga marigon nga bahay ng kulturahan mga Hapon. Nga nakakabulig ha pagsaysay han ira tradisyon han pagkarawat han kaimyang han kinabuhi nga han kaanyag han kamatayon. Trending ini nga gimmick habot nga han pagitaas ang record hin mga suicide incident ha mga batanon nga Hapon butang nga nagahatag in atensyon an medical health sa kakaiba nga paagi. Ang mga negosyo nga paghatag o kung nagahatag hinigayon haira mga customer nga humigda halungon in nagsiring nga ini nga klase in meditation in maupay para ato na nga naruruyag lang nga mag-usahan. Damo ka klase in mga lungon ang pwede pagpilian ha maruruyag nga magtanggalin stress an nervyos o kung naruruyag lang maeksperyensyahan ini. Ang mga customer in may ada mga pagpipilian han kaiha anira paghigda sugad han 30 minutos ada naman ha $13 kada sesyon. Ginhimuhan usang kompanya nga tinatawag nga Grave Tokyo ang mga dekolora nga na inadornuhan nga mga lungon in gintuyo nga mapadali ang meditation ha pagsiplatan kinabuhi ipinaagyan pagunahunahan kamatayon. Iginpasadya ini o kung naging tuyo ini ni Mikako Fuse, tag-iyahan Grave of Tokyo para ipahinumdoma nga diri makaharadlo kay ita mamatay nga naging bubuligan ng mga tao nga karawton at ang diri malilikyan nga hingangatuan hin usa nga tao. Pero gintuyo liwat ini nga maging pahinumduma na kung ano ang takos ang kinabuhi.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maki 5, ang balitang wow in Dorotayuhan Klinika Deo Fresh at Deo Rolon.
0: Balita Sports.
1: Alas 24 na, hatuluman balita, paugnat ang kusog. Hey Albert de los Santos, kinalauman niya bago nga weightlifting star ng Pilipinas. Kaya kayo Kevin Susana, ikaypay mo!
0: Mga ka-K5, katapos magdara, hinda ko nga honor ni Heidelin Diaz sa Pilipinas kumag isa siyahani nga Filipino athlete nga nakakuha hin Olympic gold medal, maida naliwat siya na ginlalauman nga magiging weightlifting star han Pilipinas. Amo inihi Albert De Los Santos. Hindi Los Santos, amo'y nakakuha hinduha nga gold medal din ang katatapos pala nga International Weightlifting Federation World Junior Championship dito ha Egypt. Inihi De Los Santos, inbisan may ada back injury, ngan kamamatay pala, han iya amay, hinduha nga gold medal, an iya na ang kondidahan torneo ha Egypto. Ngan ini in record-breaking pagod nga iya accomplishment. Didahang gindumara, nga 71 kilogram boys division ang unang record nga 136 kilogramos na break ni De Los Santos kahiya in nakaalsa hin 175 kilograms. Nakakuha yahing gold medal dida hininga attempt ngan usa naliwat nga gold medal didahan clean and jerk division kun diin aniya total nga ginalsa nga kabug aton in 326 kilogramos. Iya pinerdi ang taga Iran nga Hiyas Kandagalib hin 17 kilogramos. Tungod hini nagsering hi Monico Puentevella ang presidente han samahang weightlifting ng Pilipinas usa nga weightlifting star ang natawo dinhi ha Pilipinas. Sports update durutan Mighty C. Di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Show. Sana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudan ng takloban ng bugos. Katsinerangan Visayas. K5 News FM.
11: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:26 na para ato na Balita Entertainment. Charlie Dizon ang ginsiring nga unfair ang mga bashers kan Kayla Estrada. Aritin siya ni K5 Maring Louie. I-K5 mo.
13: Unfair para actress ngay Charlie Dizon ang iyang mga nababasa nga bashing posts kontra iya co-actress ngay Kayla Estrada. Hausa nga pakighimang raw ni Charlie. Hausa nga media dito niya gimbuyagyag nga maihana niya nababasa ang mga magraot nga komento hiunong kan Kayla. Waray man direkta nga giniyakan nga na impluensya niya ng mga bashers pero sumalakan Charlie na bag-o ang iya pagkitahan co-actress labi na han makatrabaho niya ini. Saring pa ni Charlie, han makatrabaho niya kay Kayla dito niya mas naintindihan kung ano ba ang tao ni Kayla. Sa malahan ni obserbasyon, iba ang personalidad ni Kayla aktual ng interaksyon kontra mga marahot ng mga komento ng mga bashers. Sanglit para iya, ang tanan ng mga bashing na nakakarawat ni Kayla online in unfair na unfair. Iagihapon ginaghat ang tanan nga ayaw dahon tuod ha mga nababasa ng rumors online ng tagan lugod in fair chance and iba. Hi Charlie ng Kayla in nagkatrabaho ha pera ng mga teleserye ABS-CBN sugad and viral scandal ng white lies beneath. Para showbiz news sa Quickie Cave Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaliawan, hasulad ng takloban ng bugos ng sarangang Visayas. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Baha K5, ang balita entertainment, indurotayuhan DTX sa Beauty Soap kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
11: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:28 na, K5! Iyon pala na malianan mga katukipan ng DTX 500 Morning Newscast. Inakadlawan Merkules, Mayo 6, 2026.
2: Ako'y ka-K5, Carol Medino.
1: Ako naman, ka-K5, Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Nang kaliyawan na syudan ang Tacloban, ang bugos kasinirangan Visayas.
14: K5 News FM.
11: K5 News FM. Tacloban City 103.1.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
17: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
18: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
17: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
21: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Kapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
23: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
24: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga nainom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
23: Unsalan ba jud ang inflammation? Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka. Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
24: Kuralan yun.
23: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte. Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
24: Normal ra na ay gahubag, na ay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
23: Kanaugod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
24: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mauna kung vitamin D3 ra ang imong imno, ang inflammation sigurado jud na. May inflammation gyapon nga may tabo. Kaya siyempre, active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
23: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
24: Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
23: kana.
24: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kaya nga naman, pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
23: Gipatay.
24: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
23: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
24: Kanabang dilipod ka masubrahan.
23: Oo.
20: D3 Bio.
25: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sikreto.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
23: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
24: Mga
23: kapataas imo ang inflammatory rate.
24: Maunay gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
23: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio juta aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
24: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
23: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa ito ang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
24: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
23: Yes.
24: Unya, katong mga buyonan diha, hinahinay na taon mong inom og D3 Bio para makorek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease, o even brain inflammation.
23: Correct. Tsakto dyan na.
24: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una. Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
23: Ay!
24: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka o D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
23: Oh.
24: Arthritis,
23: oh,
24: inflammation sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma. May inflammation po na nga nahitabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na.
23: Oh.
24: Kapin sa tulo kabisis, ang pagpangihi sa gabi, istorbo ka iskatulogon, Sir GP.
23: Maasun, prostatitis na na.
24: Mm. Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. Iditribayo na nila, Sir GP.
23: Kano? Wa na tayo oras, Dr. Mel. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod ng pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na, Sam. Si Dr. Mel Oy, mayong panglawas, ipadayon.
23: Dili, abusuhon.
3: Ditribayo!
4: Ako si JM. Ako dito kay Tabang, no, ang Ditribayo tungod kay mas ipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-i-exercise.
3: Ditribayo!
20: Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo!
5: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang Ditribayo 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balis sa normal ang akong blood sugar.
20: Ditribayo! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News!
6: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM, alas 6:35 na oras, ginpadang at tayuhan DTX 500!
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
22: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

April 6, 2026. And then you got K5, Edward Sanyagan. Welcome, hindi yung kinadagang programa Puro de los Pueblos. The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag kong mga manmarapi habugos nga sinirangan Visayas. Linya Sudan ng Tacloma at atong mga nagkikitab via Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaagit na natin official Facebook page and YouTube channel, K5 News FM Tacloman Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na't baga pag-remedyo o baga di pag-remedyo pala? Ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw? Kung baga nag-remedyo na kamuhin o niyo baga ikin ka-remedyo ngan kung baga di pag-remedyo pala hino. Ito niyo baga ikaka-remedyo ngan kung baga sige na't remedyo. Hino, ito niyo agin kikina-remedyo yan ng mga tak na mga K5. Ikaw, K5 Edward, naka-remedyo na kita. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kadiyon anay natin ang pinaka-latest na weather forecast. Itong pag-asa mga K5, may na kita binabantayan nga tropical depression. Hanhani o sa palay ni nga low pressure area, din may West Pacific, but yan na. O sanay ni nga tropical depression, pero gawas pa nito ang Philippine area of responsibility mga K5. Kadiyon natin ang pinaka-latest na weather forecast. Ito na pag-asa, yan ang adlaw. Para ito ka sa yuran, ito na itong mga nanmamati ha. Gawas pa ini itong Philippine area of responsibility. As a matter of fact, harayo pa ini. Yan. May na tropical depression. Kanina nila stress na naga. Ining tropical depression na isipatan nga nakatwa 2,395 kilometers east-northeast. Hiton Mindanao. May na kakusgun nga hangin nga 55 kilometers per hour. Haranya sentro. Gan pagsubasko nga 70 kilometers per hour. Gan ini mga K5 in Nagios West, pa West ya, at 10 kilometers per hour. Babantayan nato ni ni do harayo pa ya. 2,395 kilometers sinirangan norte sinirangan hiton Mindanao. Samtang iton Eastern Samar, Southern Leyte and Dinagat Islands and Surigao del Norte magkakaderahin na manabog ang kalangitan may patsarang nga pagdarhiting ang paguran ng pagdurodalugdog. Mahitungod liwatin hinan usa nga low pressure area, okay? Duduha ini. By the low pressure area nga aadto 670 kilometers east hiton hinatuan Surigao del Sur, yan. May the tropical depression gawa sa Philippine area of responsibility. Okay, so iton Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, ngan Surigao del Norte, mga K5, magkakaran madampog nga kalangitan niya ng adlaw. May patsara nga pagdarahiti paguran. May tungod itong na low pressure area. Gato sa Surigao, samtang itong Metro Manila, ang ibang aparte itong aton nasod. Obod na inin sinirangan, sinirangan Visayas, yan. O ito Leyte, Tacloban, kaya Eastern Samar, nga na Southern Leyte, apektado yung hindi nga low pressure area. Okay, but din yung aton, anwaray ka nga rani nga mga probinsya nga apektado hindi nga low pressure area, itong Eastern List, it magkakapekto ato niya ng adlaw, mga K5, ha? Ito naton forecast, itong coastal water condition, magiging mabalod ba, K5 Duarte, nga may nakita low pressure area. Nasiring din itong forecast, itong coastal water condition, itong sinirangan Visayas, magkaka-experience sa pakitan is light to moderate. Nga magiging kartan, ito naton kalalawdan, pinakataas nga balod, pagtansya at pag-asa, mga 2.1 meters, mga K5, ha? Is light to moderate la. Pero ito naton temperatura, yan ang adlaw, magmumulay 33 and 35 degrees Celsius. Pero itong heat index, itong kamadagaang nga pwede abaton or kamapasong nga pwede abaton, mga K5, ito naton lawas, ha? Gain baba na ba na nga maabotin 40 degrees Celsius? Ba daw, mga K5? Ang pinakabubong temperatura na i-record ganina hiton pag-asa weather station ha Science Garden sa Diliman, Quezon City, 24.1 degrees Celsius kanina alas 6 agad, di pala maiha mga K5, ha? Anadon adlaw sumidlit alas 5.32, yan ang kagahon. Matutunod liwat niyan alas 6.14, hapit iton kakurulpon mga K5. Dinya Tacloban, hazy sunshine. Nagpakita taring araw pero medyo may pagkamalubog sa ring pa-hazy sunshine. Ito na itong temperatura na 27 degrees Celsius. Ito na itong air quality mga K5.
Yan ang aga na sering dini. Ito air quality fair. Ito naton na cloud cover mga 50%. Ito naton kalangitan. May da mga purpuro nga dampog mga gakifayb. And gumapakyan na kami itong chance at patsara nga pagtarating ang paguran. Yan ang adlaw haro zero mga gakifayb. Oo. Badaw, pabor, inin panahon kay haro zero. Itong chance ay inin patsara nga pagtarating ang paguran. Yan ang adlaw. So, bayt gintatamdan naton din nga datos mga gakifayb. Magbabarubalyo din mostly sunny, partly sunny, mostly sunny, partly sunny. Nga kabutang ito natin panahon niya ng adlaw. So generally, magkakadagat ang fair weather condition mga kakifayb. Yan ang adlaw. Ito na Miyerkules. Pizza sa hisna. Hinin bulan. Hinin Mayo. Alas 6.42 na diri Abril, kundi Mayo na mga kakipayb. Ano ba yan? Dali kita nanilipat nga Abril, pero Mayo, Mayo na mga kakipayb. Mayo sa isna. Kaya nagtikang na inin na Flores sa di Mayo. Wari man ano, Flores di Abril mga kakipayb. Flores di Mayo man gayo, din aton namataan mga kakipayb. Oo, nagtikang hinin mga proro-prosesyon, hinin mga Santa Cruzan, magkalain-lain nga lugar din ito na atong siyudad. Ganyan ito na atong rehiyon mga kakipayb, nagtikang naghihapon itong Flores de Mayo nga hinin mga selebrasyon, hasing bahan. Sanglit Mayo na duwar, diri Abril. Ay, ini nga aton na program naging papadangat ngayon, hey, yung Klinika di Alternativa Medicine and Wellness Center. Ang taghimuhan mga dekalidad nga mga produktong herbal sugad ng DTX 500 ang pinaka-superior nga source at antioxidant. Vitamin C, the alkaline vitamin C and sugad man ang Clinica D3 Bio. Atong vitamin D3 nga made of virgin coconut oil mapapalit niyo ini nga tanan hangatanan nga mga branches itong Clinica di Alternativa Medicine and Wellness Center nationwide. Kanya Tacloban na himamutang hira Avenida Veteranos nga mga dalan hinin Tacloban na aandihas na itong main gate main entrance Hidden Divine Word Hospital. Bil nga niyo ang karatula nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Dito gihapon niyo mapapalit inin kape nga sikat na yan ang mga kakipay ba? Ang DTX Coffee Mix. At doon nagkagkape ka na na detox ka pa. Yun ang usang naruruyagan itong mga namamalit itong DTX Coffee Mix ha? Labot lang ini in my ada pinuga nga dahon itong ampalaya. Okay? Labot lang nga may ada ni chia seeds. Nga labot lang nga may ada di sugar, sugar cane, mga kakifayb. Very good matamis ini nga kape. May tungod ang stevia nga ginamit pagpatamis. Natural hiya. Very sugad hinin ibang nga mga 3-in-1 nga mga kape nga sobrang katamis. But daw kay mga artificial sweetener. Para doon mga naglilikay nga humataas itong ira blood sugar or karuyag nga ma-maintain itong ira blood sugar, pinakamaupay ang kape nga DTX sa Coffee Mix. Kaya nakagkape ka na na-detox ka pa mga kakifayb. Alas 6.45 na kakifayb Edward, kinagremedyo ka naman. Ano? Ano mo mga rinemedyo yan ang adlaw? Dito kita nakaremedyo ha balay kay alas 4, mga alas 4.00. Unsi pala kita nagmata mga kakipayb. Mamata na ini nga mga pangidaron mga kakipayb. Oo, alas 4:11. Takay sige na liwat ng pagkinaskas han akmon na ayam dinahan kwarto ang portahan ng amon kwarto mga kakipayb. So di ko nga ni Gawson di maundang hala mata kita buhat kita alas 4:11. Oh, ada kay ni alas 4:11, magadamot mahirimo naton mga kakipayb, nakagluto kita hinbunay na liwat, nakaglibortos kita hinbunay nga punuhin protina. And binutangan kun dinikdik bang pamienta. Nganhin asin yan. And gin prito ko hiya ha, nanpat, nanstick nga pan. Itong karahabang di rin na deket, itong ginlalot, mga kakipayb. Oo, non-stick. Oo, naglibort sa kung mga unom nga bunay, mga kakipayb. Bahala na't ang mga bilin pagkamata nira kung mabirada nila hira. Kaswerte ka tinog nira ako, mga kakipayb.
May dako salin nga gaway nga pinalit ka kulop kay nakon gintiod to ka kulop mga kakipipe gaway nga hinatukan nga pakbit ka kulop anod to mga kakipipe. May dako sobra nga pirak katiros hinin nagaway. Ada kay amo nakigimpadis liwat hinin bunay nga liniburtos ngan hin may dako pa kasangkulop pagad pero kay nakadaman na refrigerator nakataho biyan plastic. Nga pan-grill nga inin Blue Marlin. Oo. Nga san ako baga sugbahan nidahan na non-stick nga pan. Binutangang kuanahin baga asin, inin chili powder, okay, nga hin pamienta. Ginoo karasan buhi. Ay, nako, amo nagbinirahan niya na nga aga, naglalaom ako nga kamo, nagpaka-remedyo na gihapon. Hinom dami good pirmi nga health is wealth and prevention is better than cure. Inin tinuon nga medisina good, inin pagkaon. Pero nagikinaon ka nga ni hinindir eksakto nga mga pagkaon, nagiging hilo hiton lawas or sobra. Sobra nga matamis, sobra nga maparat, sobra nga mamantika. Diri maupay halawas mga gagibay. But kung baga prutas, utanon, isda, karni panalag sa mga gagibay plus smile. Yan, amo to tinuod nga medicine mga kakipay. Magpapadigo nito na ato na lawas, ngan kung kulang, amo ito bibirahan mohan mga herbal products sa Klinika di Alternativo Medicina. Okay? So, naglalaom ako nga kamon, nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw, ngan unta, ito nga iyong mga rinemedyo. And maghataking kaupayan, ito iyong lawas mga kakipay! Alas 6:48 na aton oras para aton naghuhulat kon ano nat mga oras din ya kay Five. Kaya ginihimo ni rang orasan ini nga aton programa. Nga di kita heton mga balita yan nga aga baduri lagi tag sarabot mga ka K-5. Waray good lagi tag kasarabot nga nagpalupad gay anhin Tomahawk missile. An mga person an mga person Amerikano nga napartisipar ini nga balikatan exercises dinya DZR Airport. Din niya takloban, badaw, Tomahawk missile, tika nga DCR Airport. Tekad to, mga ka-K5 hala, or Ranoy ba isiha, anira baga naging target. Dito ni Ragin pahugdon, mga ka-K5, ini nga Tomahawk missile. Pasado alas 12, han maagahon, kakulop, mga ka-K5. Purbida, ano, kahunan ni mo nga baga kwitis at doon nga lumapad, kumbaga nakabantay ka. Pero Tomahawk missile ngayon mga ka-K5. Maram ka mo kung ano itong distansya. Kung baga igmamaniho mo inin din hatakloban. Kung baga magmamaniho ka mga ka-K5. Din hatakloban, tikad to ka Hanoi ba isiha nga maagi ka tikang dinhi. Matabok ka ma Allen, Northern Samar, parang ato Matnog, Sorsogon. Okay, ngadto ka na ha Manila and then harayo ay ito. Ngadto ka Nueva Ecija. Ha may Central Luzon. Kay kung mga pagmamanihuon mo ito, maabot ito mga 995 kilometers. Kung baga imo pagmamanihuon, may nakapribado nga sarakyan mga gagipay. And kung masakay ka naman hin aeroplano, tikang dinhing, tikad to hataklo, Clark, ato ka Clark. International Airport ma hugdon tin eroplano. May nabaw yun na flight na Cloban Clark. Kaya mo't pinakaharani ngad to Halaor, Hanoi, Baisiha. Mamay kalat, ikang din niya takloban, okay? Kung masakay kang eroplano, baya Clark, takloban Clark, and then sakay kaliwatin either bus or pribado nga sarakyan ngad to Halaor, Hanoi, Baisiha. More or less, bibiyahion mo inin 600 plus kilometers. Grabe, ano, ining missile. Kaharayuhan gin latusan hininga Tomahawk missile. Niyan, pag-iistoryahan natin hininga Tomahawk missile kay amoy niton ginamit han mga Amerikano hininira gira ha Iran, ha Afghanistan, ha Syria. Diin panira ng mga target mga gakipad. Okay, kay mga na it mga iton range sini, pwede abuton hini mga gakipad nga Tomahawk missile. More or less mga 1200 to 1300 kilometers. Mamay kalahiton mga gakipad.
Makikigira haimot Amerika, diri rin magpapadarahin sundalo o magpapadarahin mga eroplano para hulugan kamun bumba. Palulo paran lakamuhin nga mga Tomahawk missile, mga K-5T kang hiton ira mga barko pang giyera. Nga ato ang mga kalalaudan o ha international waters mga K-5. Or madanira mga launching in pad or mechanism nga pwede nira ini i-launch not necessarily nga ato sa rakyan pandagat. Target ini itong land and sea nga mga target itong mga Amerikano. Ginamit ni Randamo hinihanya ng inandiyera ni Iran. Marang baka mukutag pirat kantidad hini mga K-5. Ikada usang nga Tomahawk missile kung ire igin papalupad. Naabutin hin mga sobra 3.5 million US dollars. Wow na wow mga K-5. Maigo nga hanhading nga giyera ni Iran nagastos rin mga tagsubra 1 billion US dollars. Grabe. Ibutang muna latag 3 million US dollars it kada usang nga Tomahawk missile. Ha? Kung imitin mo multiply, hiton exchange rate yana. Okay, kabalyo hiton dolyar nga 2 peso mga K-5. Kitag 60 na. May daliwat 61 mga K-5. Mamay kalano. It usang at Tomahawk missile, makantidad yan 180 million pesos. Kahit nag 3 million man, it balor hini mga K-5, 3 million dollars. Kung ginagamit ini hiton mga Amerikano. Waray lagi tayong sarabot mga K-5, nababaraka yun pira nga mga magbabalaod, hini nga pagpalupad, ngan pira nga mga nahigugmahin in aton nasod Pilipinas. Kay bagasyahan ini nga natabo din niya aton, okay? And correct me if I'm wrong kay niyan, bagin makaistorya nato ni Captain Tataro itong tagyakan itong 8th Infantry Division itong Philippine Army. Parte hini kay hinin baga pagbantay naton hini nga mga balikatan exercises. Wari magug kita baga sa labutan hinin ibang mga lugar, okay? Tira mga exercises. But this is the first time din niya aton nga may ginpalupad inin mga Amerikano. Nga Tomahawk missile, tikang din niya DCR Airport, ipakanto ala Ornoy Baisiha. Oo, mamay kala ito. Ano't mensahe nga baga karuyag nga ipadangat hini hiton mga Amerikano? Din hini nga ira pagpalupad hinin Tomahawk missile. Hino ba't ira baga igin papakitaan hini nga ira gilas, okay? China, yan. Kay iton aton rehiyon din hininga lugar hining Pilipinas ngan paghagraning nga mga lugar paghagraning nga mga nasod iton kakompetensya ko diri la din hi aton kundi worldwide kay inin China nagiikaduhan haya in terms inin ekonomiya kada point ira ekonomiya ngaton ira pwersa armada nagiikaduhan na nalanat na iton Amerika. So usa itong nga karuyag pasikatan mga K-5 or padangatan hinin mensahe hinin mga Amerikano nga oh.

Pag magagyera inin China nganhin na Taiwan, mga kakipad. Oho, harani na, maabot kami nga doha iyo, budbida mga kakipad. Ha? Gain na nagpakitang gilas liwatinin mga Amerikano. At itong airagin palupad nga tumahok missile kay Kuan at tulay. Diri at ito kay masiring ka lang abaga Kuan lahini mo anhin karton. Kay dito niya na target hala or no ba si dito humog doon, dito pagboto ang tumahog missile. Oh. So, mamay ka lang ito mga gagipay. Pag-testing. At lang ay pag-testing gumastos ang mga Amerikano hin mga $3 million. Puro Delos Pueblos. Or din niya aton mga gagipay, $180 million. Pero kay every time nagpapalupan inin mga Amerikano hin nga era mga sophisticated mga missile, naga-advertise liwat hira hiton kapas hini nga tumahok. Pero kay duduha lang ang nasunit may dahini. Okay, itong US Navy lang, itong Royal Navy, itong United Kingdom. Dilak sigurado kung nakapamaligyan na ba inhira ay mga nasod nga magamit hini. Kaya magastos, mamay kala ito $3 million. Okay, so gan ka sophisticated and precise ini nga inin mga tumahok missile. Kung hain mo inihiya pa huhog doon, hinat imo bubumbahan, haros 100% itong accuracy hini mga gagipay. Mga guided missile ini gamit inin moderno nga teknolohiya hinin Amerika via satellite. Mamay kala iton mga gagipay. Nangangaturog kita pasado alas 12. Pinalupad ini nga tumahog missile mga gagipay. Ha, iba pa nga mga balita, yan ang adlaw ba daw na siringi Senator Ping Lacson ginrekomendar na preliminary investigation kontra hantulong ang mga senador ngan usang kongresista by kalabutan ang eragin dumarang Senate investigation in aid of legislation han mga kickback tikang han mga flood control project mga kakipay. Herahin o daw lang nga mga senador nga kongresista. Now, labot lang na itong kaso nga ginaatubang na yan na ni Zaldico nga ito ni pa-file nga kaso itong ombudsman kana Senator Cis Escudero Zaldico nga sugan man kan former Speaker Martin Romualdez mga kakipay. Hay ba pa nga mga balita nakaabot na Vice President Sara Duterte nga to The Hague, the Netherlands para bisitahon nito niya tatay nga nakadetini dito nga naatubang hini nga kaso nga crime against humanity. Ngan para aton mga Duterte supporter nagsiringan aton Vice President nga hiya baga pagkitahan niya tatay, okay man. Baga healthy man nga baga adha maupay nga baga kabutangan kay aminit magupay nga mga prisuhan dito. The Netherlands, itong international criminal court. Di rin isugad din ni hiton mga prisuhan na Pilipinas nga waray ka pa kasi sentensyahe. Kung baga may daman, kaya waray naman death penalty. Baga ka na nagpapatay dito asulod. Inin mga detention facility, inin international criminal court, mga kakipay ba? Inin mga facility nga na-comply, hiton patakaran, hiton United Nations. Hapag trato mga kakipay, hiton mga person deprived of liberty. Puro Delos Pueblos. Hinot iyo baga sa suportaran nga baga mag-posibli kamandidato pagka-presidente. Kay may da nagkagawas nga survey yan na, for example, by Survey and Pulse Asia, habot nga baga nagtatay daw si Rafi Tulfo. Ngan hi Vice President Sara Duterte itong baga preference sa mga aging survey nga pwede maging presidente hinin Pilipinas. Puro Delos Pueblos. Hayo pagkita, Rafi Tulfo ngan hi Vice President Sara Duterte. May daba ka mo pipilion o kunwaray? Ikaw, Duard, may daba ka mo pipilion hay ra nga duha? Secret. Nga nakakalamang in 8 points liwat ni Vice President Sara Duterte kontra kan Lenny Robredo. Na gawas liwat ini nga mga balita parte hinin pagduso kan na anay DTI secretary naging senador
nga nagkandidato pag

0: pagka-vice president, nagkandidato pagka-presidente, Marrojas. Ano't iyo mga pagkitahini nga mga kartada, mga kakipay? Puro de los pueblos. For be the good man, 2028 pat election bat yan na, gininirestoryahan na ini? Oy, para hadton mga namamagreklamo, konti paunan o ba nga gimpili ang mga scholar ng barangay? Nga kundiin na ipinanagan na hintag 20,000 pesos sa aton presidente Bongbong Marcos at pagkanhiniya hanaglabay nga simana mga kakifayb. Niyanto kibon daw nato nini, pati ang 200,000 nga ginhatag ha mga barangay. Kumbaga na yung nga ini, nga kumbaga ano, para ano ini, nga kung ano't plano hiton mga barangay officials, hindi nga kwarta nga ginhatag hiton aton na presidente. Puro de los pueblos. Gain pabisita naton nga to ha Department of the Interior and Local Government ni kakipay ba Jaime Gravador para panginanoon ini kay aton na isabutan nga ini nga tag 200,000 nga ginpanhatag nga dahan mga barangay din hitakloban, okay? In kaparte han Local Government Support Fund, okay? And pero wari kong hirag sarabot ini or diri ra kaparte han naging proseso han panhatag ini kay direkta daw ini tikang dito Hamalacanang. Sanglit, waray nira baga may babaton nga baga may explicar itong Department of the Interior and Local Government din niya city, okay? Kay ang mga barangay man din ni Tacloban ang pinanagan hini nga tag 200,000 mga kakipayb. Baman dito di ay LG region, waray man katat malalaoman nga magpapa-interview tira director kay makuri man to hiya na yan na baga maalayunan mga kakipayb. Masurat pa kita, damo pa at mga itchichiburichi, mga kakipay. Baga ginol, anak ito, baga pag sinunod-sunod, hey, mga kakipay. So niyan, may na-report ato ni kakipay, Jaime Gravador, parte niya. Ay, nasiring ito ni State Secretary, ito ni America Rubio. Tapos na ang giyera, habot nga han Iran, nga han Amerika. Salamat sa Diyos. Pero may mga missile nga pinalupa ng Iran, nga doon pira nga mga target dito Middle East. But waray ni repasipad eh, ang mga U.S. Navy ships kay nga nagdudumarhin yung blockade, okay? Dito't mga puerto, hiton na Iran, kay nagsiring liwat ang American President Donald Trump. Nga kung iyo nga ni pasipadan ininamon mga barko nga nagdudumarhin nga blockade, okay, hindi na iyo. Paparaon namon itong Iran, hiton mapa, hiton Pilipinas, tawaray mga kakipay. Batwaray pa hindi klaro kung mabalik pa ba ini nga gear o kung diri na kung ano itong baga magiging mitsa para bumalik na liwat ini nga adi maghikuri kita. Maram ka mo din ang Abril kung piraan na igin pagawas nga figure na gobyerno kaya aton mga ekonomista, hinin nga administration. Umabotin 7% ang inflation rate, mga kakipay, din ang bulan ng Abril. Ini, in epekto na hanggira dito Middle East ang pagkataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ngan han inflationary effect ini, mga kakipay. Ha mga papliton, mga basic basic goods and services. 7%! And ginbabana-bana, ito na Bangko Sentral ng Pilipinas, nga bangin na madugangan pa ini hasunod nga mga bulan, hinin 3%. Ito nga haw mga kakipay. Siring pa yan na hinin mga Santa Cruzan man. Kaparte hinin kanta, hinin samta nagpo-prosesyon nga, nangangamuyo kami kanimo. May dito rin daw isang part yung nasiring nga nagpapatay na gayon. Puro de los pueblos. Samtang ito natin gobyerno, ito natin mga magbabalaod, busy, hinin gulping a pamulitika, mga kakipay. Puro de los pueblos. Ay, nako, ano daw lahat baga magiging depensa ni Vice President Sara Duterte, hininga impeachment complaint. Now, kung kakulop, ginhingadayan naton itong posible nga mga ilatag, nga mga ebidensya, mga testimonya, itong magiging miyembro, itong panel of prosecutors. Nga niya House of Representatives, kahiraman iniit magpro-prosecute itong Vice President, hindi nga magiging impeachment trial, hasinado mga kakipay. Kung kakulop, ginhingadayan natin ang posible nga mga ilatag ng mga ebidensya o mga testimonya nga kung ano nga mga pamaagi nga iduduon ko dito aton mga magbabalaod na House of Representatives, ito aton Vice President. Ipakianan na siring mga kakipay. Ano man liwat ito mga pwede nga mga depensa hiton na Vice President ni. Granting at mga senador, diri panira na pre-judge ini nga kaso, in impeachment kontra itong Vice President. Kaya di mat malilikan gayon ako, may dagod ako pag tuong na pre-judge na ini nga iya kaso, hinimpira nga mga miyembro itong Senado. So marin ka nga na pre-judge, diri pa man nagtitikang or waray pa man nga ni pagdudumaraa itong impeachment trial and waray pa man nga ni ipresenta itong mga ebidensya both parties na kapag desisyon na itpira nga mga senador mga kakibay. Labi na inin mga senador nga aadi hakaluyo nga klaro na good mga kakibay. So ganda Bato de la Rosa. Dit mapaluyo magkadiano man itong matabo. Bongo, date mapaluyo. Asay pahiya Robin na Padilla mga kakipay, tulo na. Oh, hi Senador Marcoleta, kay klaro gayon itong inin diehard Duterte supporter. I don't know kung fanatic nagihapon ini mga kakipay ni Marcoleta. Upat na. Oh, hi Alan Peter Cayetano, it seems that aada itong era grupo mga kakipay. Adin na nabibilin pa nga iba, nagpapakatiyo-tiyo pala mga kakipan. Kung magahain kung hira maagapin hining impeachment trial, depende ini kung ano't baga mga desisyonir nga magsiserve itong era personal nga mga intereses mga kakipan. So, ano liwat at baga posible nga baga depensa ni Vice President Sara Duterte? Pagkaupod nato niyan, hijad sa Kaloy Argillas para hininga mga istoryahon. Inihangaran hinin pag-edukar itong ato mga manmarati. Kawari man kita ni pinapanigan mga kakipay. Kita nga mga magburuhis nga nagsweswildo hinihaira mga kakipay. Kita't mas gamhanan. Aton ini katungod nga mahibaro kung nagiinaragno na inihira. Obligasyon nira nga ipahibaro haaton liwat ini mga kakipan. Pero ni good hinumdumi nga inin gahom hining gobyerno na tikang ha mga tao. Ito nga mga gahom nga ginhatag, nga gin-exercise itong aton mga leader. Both elected and inin appointed mga leaders. Nga nangangarawat in sweldo ha gobyerno, hirain mga administrador na itong aton gobyerno. Dapat diriraamot magahadi-hadi. Nga pagpupulsan nira itong era mga posisyon, dire! Kahit gahom, hit gobyerno, natikang ang mga tao, kahit gobyerno itong mga tao, mga kagipay. Amo ito nga niyan, paghihingadayan nato nini, para itong iyo kasayuran. And dire, kumpleto ini nga itong programa, kunwaray kita mga chika, mga kagipay. Kagipay, Kevin! I-check nato, mamay ka la, pagmata ko kanina, mga alas 4:11, ha? May na naging andam nga inin chika aton ni Kakipay Kevin. Di na ganda na nakaturog ni Kakipay Kevin. Andaman naman ang mga picture din at mga gwapo. Ayaw kamit mga lubas. Kay bangin naman kita hini. Ma-plug hinin meta. Mano kada ako na akong problema inin aton 160,000 nga mga followers sa Facebook. Hey Judy Santa Maria, di rin na naglalaom nga kakaslon pahiya. Hopeless na hey Judy Santa Maria, mga kakipay. May da daw na buluran, hey James Red, mga kakipay. Ha? Nakilala ba kami ni kan James Red, mga kakipay? May ada daw na buluran mo daw. Adi, mag-i-interest kagihapon hini kakipab ngini ko kakipab Milton, ha? Duha nga mga sexy, ngan maghusay maanyag nga mga aktres, ginhuhurub-hurub nga may romantiko nga relasyon. Parihas, babayi! Duha nga sexy, ngan maanyag nga mga aktres, ginhuhurub-hurub nga may romantiko nga relasyon. So maring kanganin, baga hurub-hurub, mga kakipay, baga marumarites ito, baga sero sikrito la. Oo, pero kay nasaring hirawari, nga ni kuno aso, wa, kun may da kuno aso, may da kuno ito, kalayo. Badaw, hinadolo ini nga duhang ang sexy nga mga mag-anyag nga mga aktres, ginhuhurub-hurub. May nalanat ka mo bago nga termino, labi na inin mga Generation Z. Nga itun mga millennials nga baga ginuhurub-hurub. May napin isang nga termino, baga ginkukuno-kuno. Ginhuhurub-hurub nga ginkukuno-kuno, ha? Duha nga sexy nga maanyag nga mga aktres, ginuhurub-hurub nga may romantiko nga relasyon. Banaw mga kakivibe, may ning kaparte lahat itong mga mensahe ni kakivibe Kevin nga ginpadangat hato niya nga aga para haaton chikala portion. Okay, without further ado, oras sa Bugos nga Pilipinas! Alas 7:11 na, ba't ka diyon anay naton? Itong iyong mga mensahe yan ang adlaw. Sana kita magtapos, hindi nga aton programa. Edita Kalubay, good morning. Hiya Ramil Salatambos, nakaremedyo naghihapon hira, hindi Paris Overload. Kaopay, gudhan imo, kuratsa. Nakita mo, Milton, na nato kuratsa. Kaopay, gudhan imo, kakuratsahan kasal. Pwedeng-pwede na good. Yakang-yaka pa. Pakadilugod pag breakfast, hingoto overload, libre kula. Balitaw. Diri ko sa koton, Ramil. Oo, okay. Baga makaarawod. Oo, nga baga permik mapalibre. Oo, but sige la. Kay, inin, makalugar nga niya ko. Kaya ano ba baga ka diri liwat? Oo, hi Maura Apordo Basio. Han, salamat ko noon mga information. Hey Edwin Adlawan, good morning ka KFM. Hadlock daw man, mga congressman, hindi nga missile. Hadlock targeton ang kongreso. Tumahok missile. Bado, usala ito kapabut palupan ni nga tumahok missile. May ibanan inin mga crooks. Ayaw balito, ayaw gunman Edwin. Ayaw. Hiyo kay Kemen Rochelle, happy fiesta kan up kan abay basay Rizal to babatngon baras palo. Uy, patron nga baras yan ha. Paghinay nala ang mga mamaratron kaya adi mapaso. Ayaw naman pagdaros. Mga pa hindi nga pa hinumdum. Hi Sherlyn Del Monte Cada, kasi nag-aalala sila sa North Korean leader, baka daw bumagsak sa US. Okay, hi Sherlyn Del Monte Cada, at least hindi nila sinabi na sa US bagsak niyan. Oo, hi Francis. Oo. Hi Jeffrey. Okay, Jeffrey. Kanamon baga na nagsiring ha ako na Facebook nga kaupay ko Edward na imo kakurat sa aman liwat. Actually, kay normal ini hinin mga kasal nga hinin mga ninong baga pinapasayaw pati iton baga ninang. O kulang inin kasal konwaray sarayaw. Okay? Itibangan hini didi pinapasayaw nabibido pa. Okay? May daliwat iba nga durot paniguro nga diri makasayaw. Oo, kay na diri nga makagala hiya. Duha nga kinasal na nga mga taga-kakipay, inakanto ako mga kakipay, nga pirmi ako nakakapanmalod. Oo. Ginaandaman ko inibis ang baga panalagsalat pag-iitsa ko hiton baga kwarta kay mapapausa liwat ka mo kung damo tag-iitsa nga kwarta nga kung baga tag 1,000 kung din liwat akong kwarta. Bangilat ka mo sa miring nga nabahin-bahinan ako tikang hiton na pagtaga flood control project ng mga kickback. Ako nagalala suba hiton akapas nga hiton akon estado kay for example agets nga baga alaga dito nga baga impamalod ward. Nagihinay ako din nak baga pamalod. Wala ko na kini makapamalod pa naglilikay ako kay an entablado ang kasal nila inin Christian ni Jamela. Okay, Jamela, amon di kaopo na kay ba? Inin, baga kuti ay bang nakmahulog dito hiton nga entablado. Dako gud nga restoryahon nga Edward Sanyagan, samtang duro ang pamalod han kasal. Nahulog dito ni stage. Oh, sanglit kita ka. Ining baga calculated. Di pa gud ni amo tak pamalod actually kay kon aadok na sayaw hinin baga covered court ng basketball court. Nagihiro-harayo ako. Okay, mga kakipay, nakalasan liwata ko. Kaya ibang ang mga igingal, ang mga dollar. Poor bida. Nganak ba daw? Takayan mo sa nga baga nagala kay inin. Baga sa kabandol ang iya US dollar nga dara. Baga nabaraka ako, nganak o gino. Okay, kakipay, Eduardo, ho, talag sa lakito baga, talag sa lakito baga mag-itsahin yung kwarta kay inin mga politiko nga nga mga pobret damot pobre dito era nga mga lugar, okay? Pagsumayo hirang nagsasabura hirang kwarta. Di good mo opay para akon kitaon while nagsasakit aton iyo mga tao. Aadik, ano hain na malaton iyo mga sensitivity. Labot lahat at mga pag-question kung diin ka mo ito nga kwarta, damo man. Sanglit ako, kay wari man ako ibang, you know, dinhi, may swero silduhay ko akipay. May dako nahahali na nakot baga saging, langka, goyabano, danay baboy. Baga porsyon hito, baga iging papaangbit ko. Kay makuri man liwat, nga baga di ka baga maduyo, ginin baga karisyo. Di man lot pwede nga akon. May mga panahon nga ira, imo. Di ba? Baga sugad lang ito. Pero kung kumita ka mo nga tag lima ka bandol, takdara nga tag 1,000, masering diin daw lahi Edward pakatigbas. Oras mga kakipay, malasete, this is a isna. Mabalik kita hining atong programa. Sir Edward, diri man orosahon kon magala katag 1,000 kay station manager. Purbida, parko, pamamalasan nyo katong magtugnaw kung mag-iitsa kong tag 1,000 yung kikimin. Oo, ma daw? Oo, ipas Castro Verde. Hinimpa katasyo na sinopa, maupay panlaban hakurat sa mayor. Okay, babalikan natin rin ng atong programa, atong Chika La Portion with K5 Kevin Susana Kamala Piper ang mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naibumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy.
6: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, barato nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies mo na yan!
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
0: Mga ka-K5, may dako igi-story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ay yaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
10: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
11: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio,
14: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
11: Ang DTX 500,
14: ang tuna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure.
11: Ang pingyang imuatay.
14: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
13: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal mga butika.
16: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
13: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
16: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
18: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
19: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
24: Mag-Clinical Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinical Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinical Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
13: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga ka-K5, alas 7:25 na, balik at hining ato ng programa Foro de los Pueblos at the People's Forum. Hello kan Aquino Banyaga. Good morning, Duard. Kevin, pa-shout out kan Annabel Guilleno, hi Dennis Bautista, Sir Duard. Mapakasal ako utro hit akon asawa imbitahon ko ikaw nga ninong. Mayagad ha, Dennis ha. Hi Ana Alvario Apilado, pwede man sir imo igala dollar nga play money. Kay diri man halata ha video. Oo, diri mahalata ha video. It magkirita didto kasal master. Ano ito Edward, mga piki man nga dollar ang gin magaging gaganso kita liwat. Ay, nago mga K5, ngayon kita ito naton na Chikala portion with the K5 Kevin na Susana. Yan ang adlaw hito Miyerkules, forbidden kapaspasin in panahon. Ha? Oo, inin adlaw nito na Miyerkules. Yan, ano't mga headline ni K5 Kevin? Oo, K5 Kevs, kanina pa ni, magsitsika na kita. Milton, i-andaman mga picture ha. Okay. Magchichika kita mga ka-K5 na. Oo, ito na ito ang oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7:27 na.
25: Aanin na ang mga macho nga ang mga machika. Ang mga lagaon pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chikala!
0: Good morning, KK5 Kevin!
26: Good morning, mga KK5. How are you? How are you, kamo? Mga Merkulis na. Para sa sabotan na liwat ini May 6, happy fiesta han mga taga-Baras.
0: Mayo 6. Uy, Mayo mga taga-Baras han palo. Ano man, baga may daba dito ini ko payo.
26: May da ko mga kilala dito.
0: Oh, ngayon.
26: Oh, damo ta.
0: Kinangla pa bang imbitaron ka or makadto ka na la okay lang.
26: Bisan diri. Bisan diri imbitaron.
0: Okay.
26: Oh, okay.
0: Welcome okay. Ka permi dito era.
26: Oh,
0: ito.
26: Damo
0: ano daw lahira ka K5 da ni request ko na adto pa habaras.
26: Adto pa. Adto
0: pa habaras.
26: Okay. Sigurado ako. Hey. Ka K5. Iy, anak. Nangalimot na ako.
0: Rick.
26: Oo.
0: Oo, ngayon.
26: Anto pa. Anto, Baras. Damotak mga kilala, Baras siguro. Magkanapulo lang nga.
0: Ito!
26: Ay, na. Salit, di rin nalang makanto. Di rin nalang makanto. Kay bangin may umuba.
0: Ito nga baga, oray, kagod din. Labi na yan nga baga, sikat ka na ka K-Pep Kevin, mas sumikat ka pa.
26: Ah, mabalito.
0: So, baka mas, baga, oray, manlaumagin din ka K-Pep Kevin.
26: Oo.
0: Oo.
26: Kabay na lakdiri ko, man. Happy fiesta balita, wa. Ito ang mga taga, Baras, nangalimot lang ang permiliwat ng mamate dito aton. Mr. Solayaw ba ato? Basta permanente may namamate ato. Nagbabaligyat yan mga feeds, mga tubong. Permi na ka-tune in. Ay, waray lang sabot. Ay,
0: balita. Waray lang kita sabot nga nagpalupad ang mga Amerikano ang tumahok missile.
26: Didahan, maagahon. Dihan maagahon ka kulop.
0: Maagahon ka kulop. Siyempre, kay inin, makuri man nga at adlaw. Kaya kami na nalulupad nga mga aeroplano.
26: Naging timing ad to nga waray good ma aagian nga waray mga tao nga makakakita.
0: Makakita.
26: Ibangin maalarma.
0: Maalarma.
26: Maagin ko ang good nga maagahon nga hiralan maaram
0: Mga pira daw lang kaminutos ano pag-abot nga ito.
26: Ano iba isiha?
0: No, iba isiha, Laor, kay 995 kilometers. Mm, kung mag-drag drive ka, tikang din ni kakipaib Kevin.
26: Lahat ka adlaw. Ito, no iba isiha. Oo,
0: kay inin, ha Manila pala nga da, ang kumbaga dependent yung biyahe.
26: Oo, oh, ito na iba isiha.
0: Kay 24 oras.
26: Ano ka adlaw, ito tikang din ni biyahe, land trip.
0: Porbida ka kay Pipe Kevin.
26: Kung ang goda nung, grabe it era precision.
0: Grabe kay precision hini. Subsonic cruise missile, okay? Duduhalat na gamit hini, US Navy and the United Kingdom Royal Navy, okay? Haros 100% accuracy hini.
26: Bakali, salit, di ko nira mag-aalang pagpalatos.
0: Oh.
26: Ay, sure man nira nga kung ano nira estimated na target at tugod mahog dun.
0: Oo. Oh. Mga long range precision ini. It range niya approximately 1,000 miles or 1,600 kilometers. It nga ito ha Laor in Nueva Ecija, tikang din, mga 995 kilometers lang. Kung baga drive mo ito.
26: So, okay. Pwede pa tikang mag-atrasper nga di haming Danaw kapag fire.
0: Kaya pa.
26: Oh, kaya pa.
0: Kaya 1,600 kilometers ito niya range. Maram ka kung ano ito niya speed. Subsonic pa di.
26: Araw daw light ko ano ito, may da ba dida, para maka-estimate kita kung may da, ano ini, kung may da approximate kilometers per hour nga, or kilometers
0: 550 per, miles
26: per minute.
0: Ito niya speed, subsonic. 550 miles per hour. So,
26: per hour.
0: So, oh. For example, ha, para lang may idea, 550 miles per hiya ka kilometers. Okay? 550 miles to kilometers. 885 kilometers iton 550 miles
26: so,
0: per hour.
26: Nagsobrahin usa ka oras ang biyahe.
0: Sobra ka oras, sobra usa ka oras ang biyahe.
26: Mga 1 minute, 1 hour and 10 minutes.
0: 1 hour and 10 minutes from Tacloban to Laor. Pero kung bibiyahion mo initikang din haton, sobra sa kaadlaw, bakit magduha pa kaadlaw?
26: Kung
0: ibabas mo.
26: Kung airplano ito, mga duha ka oras.
0: Kaya
26: Manila, 1 hour na.
0: Ang distansya, kung Manila at Tacloban ka nga, maagi ka Clark, okay? Diri ka na maagi ha, Ninoy Aquino International Airport. Kaya may naman International Airport ha Clark. Okay, Pampanga nga, harani dito.
26: Pero kung ito, siya. Inin dirit ma oras kay ito nga distance kasi an land trip man ito.
0: Oh, tama.
26: Takay dito man paagi ha kalarakan nga diri magliliko-liko.
0: Oh. So
26: mabangin kuan la ito adalah tin mga 10 minutes.
0: Porbida.
26: Kay subsonic nga speed.
0: Master ka. Ah, di na.
26: Oh. Mga 10 minutes la ito hugdon na to dito.
0: Porbida ka kipin.
26: Kay kun mahina ito, madidetect it mga radar.
0: Okay.
26: Mit mga kontra.
0: Mm-hmm.
26: So ka dito kadagmit.
0: Dini aton sasantikon man la ito kun magi.
26: Wa kalilis ang ganda.
0: Porbida guidance, GPS inhiya, okay? Inertial navigation, terrain contour matching, and digital scene matching area correlation. Purbida. 3.6 million US dollars.
26: Kada usa.
0: Kada usa. Subay na estimate yan nga 2026. Pwede ninira palup doon surface ships. Yan nga era mga Navy ships. Oh. Okay? Submarines, pwede gihapon. Oo,
26: kaya pwede tikang ha, ilarumhit dagat.
0: Ilarumhit dagat?
26: Nautual na litig dahat ko ha. Nautual na litig ang dihit dagat. Tapos nga ito hangin. Ito it kalarakan.
0: Purbida ka makaharadlong kagibang-gibin. Nagdugang inihirayan na hin mga additional pa nga mga 1,000 units. Kaya damon mga pinalupadhan mga Amerikano. Tikad to Iran.
26: Oo.
0: Hininga ira, gira, ang tinawag nga Operation Epic
26: Battle.
0: Fury.
26: Ah, Epic Fury.
0: Mamay ka lang, 850 missile, tumahog missile, ang gimpalupan ng Amerika, ngadto Iran. At 3.6 million US dollars. Poor bida. Ay, kakipaib Kevin.
26: Ibagad.
0: Ibagad din mga Amerikano. Good, magigirera mga kakipaib.
26: Kuan, may da yan na, adi yan at nakakagawas it mga, kuan, mga Facebook, mga news outlet nga an chief executive officer nga owner hininga Facebook news site nga PGMN Philippine Media, ano ini, Peanut Gallery Media Network.
0: Peanut?
26: Peanut Gallery Media Network. Damo okay. Na subscriber ito.
0: O ngayon.
26: Millions na.
0: Pero digital era.
26: Digital.
0: Anira platform digital.
26: Yeah, may nira Mare. TV, may nira talk show.
0: O ngayon.
26: Aditon Hirigal Oliva.
0: Oh.
26: Ada na okay. Edo Manzano. Actually, ito era composition.
0: Para sinat billionaire yung channel, news channel.
26: Yep.
0: Waray TV, waray radio, purely digital. Okay.
26: Kuan itira dida, inin mix. Pero, ginobserbaran ko itong era mga features, nga tanan, 70-30. 70 pro Duterte, 30 pro Philippines.
0: Yep. Okay.
26: Kaorogan ko pro Duterte.
0: Badong.
26: It
0: may dugod, may nagpupundugod din. May kwarta ko dito mga Duterte it, nga nagbabangkroon.
26: It latest yan na
0: oh.
26: Gin-entraphan NBI, hi Mr. Mabanta, itong CEO ito, founder, 23 million pesos ang nakuha iya.
0: 23 million? Kaya ano nga nagkaada yan?
26: Duha ka malita.
0: Kaya ano nagkaada yung kwarta?
26: Itong akusasyon, nag-extort kan ang House Speaker Martin Romualdez.
0: O nga yan.
26: Salit gin-entraphan NBI kagabi.
0: Bodong?
26: Nangingikil.
0: Nangingikil?
26: Mm.
0: Para di rin na pagbinirahan.
26: Possibly. Kaya permit din na starring hi Martin. Hit pag pagbinira.
0: Ngayon rin yung bibinirahan.
26: Ambot okay. Ko ano katinood. Pero damo-damo anit ng kagawas yan na din ng mga matkatatapuran ng mga sorok.
0: Ginwaray ba ini ginangkon ba nga may connection ito Duterte o gindiwaranira?
26: Waray,
0: pagkulang. Independent ito nga.
26: Permanente man nila na, sir, nga independent. Era.
0: Independent.
26: Independent
0: nga pro Duterte.
26: Yup. So, kay 70% ito era palabas.
0: O nga yan.
26: Analyze ko man ito era palabas din. Ambot kon how true ito, pero kung nag-entrap ka ito ng NBI, malamang sa malamang may kamatuoran.
0: Oo. Labot lang naman kung sumiring sas kay...
26: Gimplanted.
0: Planted ito. Oh. Kaya mo't nakakagawas yan na anything, bisan lihiti mo nga mga operation. Mm. Bis nga na ini nga pagbutosayhan mga miyembrohan Justice Committee. Mm. Kadamon at nagkagawas ng mga listahan nga adian mga listahan ng bumotos kontra kan Vice President Sara Duterte at Justice Committee.
26: Ngayon kay Waray man.
0: Oh.
26: 55-0 man.
0: Oo. Ayaw natin butosi.
26: Oo.
0: Ini nga mga bumotos ba pabor pag impeach kan Vice President. Mamay ka lang ito. Kung ini nga proseso ito na impeachment in legal, so by constitution. Ginhatag ito. May politika manggun ito dida.
26: Permanente.
0: Permanente ito. Hmm. But harumami ka lang ito kung bagay i-exercise itong agahom. Hiton kongreso, ito ang impeachment proceedings. Nga, kung baga senadiyos la in the performance of their constitutional mandate, nga tanan nala, sisingon mo nga, kuang gunin eh. Gingagamit ko gobyerno, etc. Para idoon, amo na kami narrative, di ba?
26: Amo ito akusasyon ni Kuan, ni Amy Marcos.
0: Oo. Oh.
26: Nga aging tatarhog. Para lang kuno bumutos in pro-impeachment.
0: Purbi.
26: Amo ito akusasyon ni Amy Marcos.
0: Baliktad liwat.
26: Oo. Oh.
0: Purbi, dagod man ano kakipay.
26: So, barantayan ito yan ha, kung how true ito, nga gin entrap ang NBI na dakpan nga duha ka maliit ang ginkarawat caught in the act nga 23 million amo kuno kay magpakimalita gud kamo
0: makuri liwat ini 23 million nga imo igkukuha sa bangko
26: amo bali kay dapat ginlatag nit lamisa may picture
0: ginlatag ang kwarta
26: pag 1000 nga mga bandol
0: purbi.
26: Tapos it mga abogado ko noon ni Sara Duterte nagpaka-helmet.
0: Kay.
26: Ibangin bata ko nit laptop. Kay nasampulan na si Michael Pua.
0: Ano mo siring kakulo? Ano mo notisya kakulo?
26: Antes lumakat nga ta Netherlands si VP. Nasampulan na
0: ni Michael. Kirit-kirit ini Pua. Oo,
26: nahubag ko nit wala nga aping.
0: Ba daw, kung nadayon na mata ka kay Pep Kevin, baka nagkikirit-kirit ini hiya.
26: Oo, Michael, oo. Ambot kong tinood liwat ito. Pero kay dadamunit nagkagawas liwat. Hindi kan mga reliable source. Naging batak ko di Michael Pua ni Sara.
0: In laptop. Kung nabagadarado ko ng laptop, ini din. Magharumam at bugat ito kay K-5 Kevin. Oh. Tahala. Nga di anay kita ng chika.
26: Oo. Oh. Pero ori pa man babaton it malakanyangan sa ringan Supreme Court nga. Oy, health issue ni Bongbong, batang na niyo.
0: Mama, tingon naglapse na ada ka K5 Kevin.
26: Yan na nga si Mana, ma, kuan. Yan na nga si Mana, deadline nito. Hindi lang maaram ko na anong adlaw.
0: Nga isubmiter net, yung kalugaringon para hair follicle.
26: O, kuan, lagin papakomment.
0: Papakomment lang. Ano't yung masisiring na may danahang yun di amon? Nga mando nga dapat magpapailarom ka hair follicle test and buyag-yag mo kung ano't kamutangan kung di mo
26: panlawas. Yan na nga si Mana ang deadline nito para mag-comment hira. Ito nga petisyon. Ambot ko, ano liyo titigbabato ni BBM.
0: BBM. Anyway. Sige, bangin ito ni baton BBM. BBM 20 pesos bigas meron na. Yan, BBM.
26: Okay, patit. Mga ambulansya, may PBBM.
0: Na ano't nakasiring? Ano't nakabutang?
26: Nangalimot lang ko, pambansang, so ka dito, biyaya, ano ito?
0: Nahimuan ko dahil, pahipal ni Raga Kipem Kevin.
26: Kaya uso ito han, panahon niya tatay.
0: Bawat barangay, magikinabang. Iningat ang 200,000 nga pinanhatag, ngayon na, damon at baga nag-agrabyuhin eh. Kunangain, nga kuna anon paggamit ini nga 200,000, nga paghingadayan nato, ikawabod nato ni K5 Jaime Grabador. Ini nga bawat bayan, makikinabang. BBM. 20 bigas, mayroon na. BBM. 20 bigas,
26: Meron
0: na. BBM gihapon kag K5 Kevin.
26: As if nakakatagiyahit pundohit.
0: Amo na.
26: Pilipinas.
0: Hirat na siring nga ipatuman ini nga antay ipal.
26: Oo.
0: Numero 1 hirang
26: yamanit ipal.
0: Hiyat ipal mangyang gihapon niya.
26: Amo na.
0: Orbida kag K5 Kevin para malipay namat mga DDS.
26: Oo.
0: Bakit sumiring nga itirala inin idolo iton
26: ato nangangadayan.
0: Nangangadayan din Diri, katanan ini. Diri kita pro Marcos, diri kita pro Duterte, kita in pro
26: Pilipinas.
0: Pro Pilipinas kita. Hay nako ka Kevin Kevin. Sige.
26: May nagpakian na ako na una kay 2022 elections. Ano man ko no? Kung may nakasaypanan ni Robredo, kaya mo itigin butos. Ano mo itigin masisiring? Ako mismo it magpapasamuwak. Kitiya ka sa ipanan kung may da. So, parwaray man. Giniin ako saran man lang ang lutang.
0: Amo man lang. Ano? Man personal man ito.
26: Lugaw.
0: It has nothing to do
26: waray
0: with iya persona, ito iya kapas, or iya track record waray as a public servant.
26: Anto, nagharos din na accommodated na gait mga investors. Hinkada na mo itong investors na nga napakadto.
0: It mag-i-invest in negosyo o sa nga lokal nga panggobyernohan. Depende ito at era kumpiyansa pagtapod. Hiton na mamag-gobyerno, hitong klase at gobyerno, panggobyernohan nga may dahira. Di ka mo pananagan hinin mga or mga donor mga pundo para mga proyekto nga iyo ginihingap kung kawatan ito yung mayor, ito yung vice mayor, ito yung mga konsihal.
26: Amo na.
0: Ngan mga department heads. Di ka mo.
26: Derit mag-iiha. May babotong nga bombahan naga.
0: O ngayon.
26: Pagpapakarauton ito. Parehas man ito na ikatarapos ang termino ni Pinoy. Nga nagkakaradakpan ang mga laglagbalaha airport. Ain man liwat yung mga tao nga magdodurungan pag pinandarin bala airport.
0: Nga maaram ka na nga diri, pwede magdarang at pwede ka matriso. Oo,
26: musanto kadramahan.
0: Purbi.
26: Ang nagtinanom hadto, mastermind, hi Cusi. Hi Alfonso Cusi, at that time, general manager han na iya. Kain hi Alfonso Cusi, vice president at PDP Laban.
0: Iya na.
26: Oo.
0: It presidente ni Rahi. Basti. Okay.
26: Ain ka man liwat yung mga pasahero nga. Kung may dit nagpipinandara, tikang panuna.
0: Okay.
26: Kay ano nga din, alit ka mga bulan, nagdodurungan ang mga pasahero pag pinandarin bala.
0: Balito ka kay
26: Scripted. May talaga nagpinantanom dito para masirad to nga kung hinuhan ang irakaroyang gubon. Uhoy.
0: Porbida. Ay lap, ang gagabaan ito hira ka kay Kevin. Nga ginpervisionira ni mga tao. Diri man din hini nga kalibutan, bangin ha ibang aparte hinin universe.
26: Mo balito. Maray gan.
0: Ay, kakipab-kibin. Sige nga di kita at baka chika kay para baga medyo lighter na matbaga-restorya natin kakipab-kibin.
26: Okay, sige. For the record.
0: For the record, ha?
26: Waray na lara Iton kasal ni ra Jody Santa Maria ngan Hipampi Lacson.
0: Aray na.
26: Oh, Hipampi anak ni ana ni Senador Panpilo Lacson. Ngan mayit ni ra anak nga hi 30. Ngan nagkasal naman nga, naging kasal naman nga ni Iwamoto ngan hi
0: Pampi.
26: Mo nga ni Pampi di pala may.
0: Nga nakad to Jody Santa Maria.
26: Oo, nag-attender nga durin kamalipayon. Pero mamay, 13 years antes na anal ang kasal ni Jody ngan Pampi. Mga poderoso na nga nito.
0: Kaiha man ka kipip-kipip. Oh, may kay... na po iba nga na baruan nga madali man la ini.
26: It, madali ka dito, it iba.
0: Basta nagkakasabot itong parties, nagkakasabot mga abogado.
26: Ngayon huwis.
0: Ngayon huwis.
26: Pero di rin automatic kay bisan pa itong madesisyonan itong artisi. Automatic ito nga na-appeal it Office of the
0: Solicitor General
26: ng Court of Appeals.
0: Yes. Como abogado itong gobyerno nga poprotektaran itong constitutional provision itong pagprotekta itong kamag-asawa.
26: Kamag-asawa.
0: Yan. Add it to family code. Okay, Pep Kevin.
26: Amo yung takakaiha hini. Siguro, naghulat upod ini nga 13 years bangin paghingad to ha Court of Appeals ginaboyonan lagi upon Court of Appeals.
0: Okay.
26: Oo. Sering pamanhan, kamaiha ko ng proseso, igintubian nala ni Judy Hamakagarahom ang magiging desisyon.
0: Okay.
26: Ngan, han, katapos-tapusan, paggawasan annulment, ang feeling ni Judy Santa Maria in
0: okay.
26: Taste of freedom.
0: Taste of freedom.
26: Nakatilaw hiyahin pagiging libre.
0: Mm-mm.
26: Waray makaurulang.
0: Okay.
26: Kay hadto ko, no, waray na hiya paglalaom nga magawas pa ito nga desisyon tungodhan kamaiha
0: balita ikinapil ni ra siguro ini
26: siguro
0: ang Solicitor General bangin gimpaburan ha Regional Trial Court an ira petition for annulment okay
26: yep po
0: oh takay mo obliga itong gobyerno ini ipinagit na natong Solicitor General nga na representar nga abogado itong gobyerno mahitungod manggod itong 1987 constitution nga nasiring din at article 15 section 2 nga nasiring ito nila kakipay marriage is an inviolable social institution. It is the foundation of the family and shall be protected by the state. Yan amo siguro kay ha kay nag-apila ang in Office of the Solicitor General. Sige.
26: So legally he Jody single na yan.
0: Single.
26: And ready to mingle.
0: Single, ready to mingle at 43 years old.
26: So, gimpakian na niya, yan na. Ano man, nangingita ka bahin lalaki nga pakakaslan ka?
0: Badong.
26: Or imo aasawahon kung baga karoyag magpakasal ha imo?
0: 43, pwede pa.
26: Ginawin ulit ka sa pitni, Dani Judy Santa Maria. Kakinalasan man ako ito. Kolor-kolori daw hin ito may takbuhok kaki 5 Milton. Kita ay gantakbuhok yan. Ma ito, matala magandaamot busag pero maupay.
0: Wano kaki 5 Kevin.
26: Angay-angay ang kami ni Jody Santa Maria.
0: Diri ito May December.
26: Oh.
0: Kay 56 ka.
26: Okay. Bagay, baga na yung alimtang ko yung Mama Bea. Nawara ako nung nahuna yung Bea Alonzo.
0: Mag-angay ka mo,
26: buddy. Yan ang palag pakarealize. Hey, Jody Santa Maria at angay ha ako.
0: Given. Bangin naman yan. Ako naman doon.
26: Iba na nga babae. Ayaw ni Judy. Kaya pa yung Milton, iba nga babae. Kayo maabuguhon ako.
0: Given.
26: Adi, adi. Ano man, kay wala naman problema. Nag-asawa na ipampin. Ano lang yung kasal. Are you ready to marry? Sering niya, kung matatabo ito, matatabo ito. But, I am not looking for it. Diri kuno hiya
0: namimiling. Diri hiya namimiling.
26: So, waray effort.
0: Mahulat lah hiya.
26: So, kung maamot yung baton, amot sinisiring yun na hit mga kuan, mga barubata, organic.
0: Ano ito?
26: Organic meeting.
0: When you say organic meeting?
26: Diri tinuyo.
0: Diri tinuyo.
26: Itong effortless ba, nga Sinunta.
0: Ang lalaki, wari magpursige, wari magchase. Same with babae, wari magpakitahin na motibo.
26: Oh, ito ba nga?
0: Nakaruyag niya.
26: Okay. Nag-attender kayong party, nagkakilala ka mo.
0: Oh.
26: Or nag-attender kayong meeting, nagkakilala ka mo.
0: Okay.
26: Nagkasakay ka mo in bus, nagkakilala ka mo.
0: Okay.
26: Waray ito nga pre-arranged, or gintugpo ka mo.
0: Okay.
26: Or...
0: kumbaga, pinagtagpo kayo ng tadhana.
26: Oh, actually, last year ko lang ito na-discover. Kaya waray man ito na una, ito nga term.
0: Organic.
26: Oo. Oh, amo sinisiring
0: organic. Actually, natatabugan ito.
26: Oo, oh, damo.
0: Waray na tagi, hin-label.
26: Hin-label.
0: Okay. Oh. So yan na, may label na. Oh. Ito nga iyo, baga pagka-relasyon, nga nagkita lang ka mo habas.
26: Okay.
0: Nagkita ka mo ha merkado.
26: Oh,
0: or usaha okasyon, for
26: okay.
0: example.
26: Oo. Oh.
0: And then, organic nga
26: organic tawag ito. Oh. Ito nga waray effort ang pagtikang.
0: Waray mangonsuelo, waray manguyab ang lalaki. Nga ang babae, waray magpakitan motibong uyaban niya or karuyag niya ang lalaki.
26: Oh, basta pagkita niya, pagkakilala, nagkasangkay, tapos amo na ito.
0: Oh. Organic.
26: Oh.
0: Sige lang, kakipip-kipip.
26: So,
0: mag-adjust kita kay diri ini iba ini nga generation.
26: Amo.
0: Kaya natin mag-adjust.
26: Oh,
0: wala
26: ito
0: okay. question.
26: Gimpakyan, ano man it, estado yan it imo kasing-kasing.
0: Okay.
26: Waray tipid nga na baton niya na hijode.
0: Mm-mm.
26: Kay ang katapusan nga aton hibabaruan it iya love life.
0: Mm-mm.
26: Nga hiya nga ni Remart Santiago were playing beautiful music together.
0: Wow.
26: Oh, na danas pa nga din hanan yan, nagirinibo kay Claudine Barreto, di ba? Mga 2 months ago, nga may da mga patutsad kay Claudine kontra kan Raymart,
0: okay.
26: iya ex-husband.
0: Okay.
26: Okay, nga may da pa nga ni hadto mga salapi nga involved ng mga properties.
0: Mm.
26: Okay. So, sireng ni Jody, diri ko nakito concerned.
0: Okay.
26: Kung may ada nira mga delito. Pero sugad-sugad, nga malabo, nga magpapakasal hirangan ni Raymart. Kay kasal pa yun ni Raymart nga
0: kan Claudine.
26: Amo adit ya sinisiring ha, di na hiya naglalaom nga makakasal pa ya. Kun ni Raymart man yan at iya kalibin. Kay dakon nga restoryahon. Amo siguro ko no, nga di na hiya nalaom nga kakaslon pa ya.
0: Okay.
26: I Jody Santa Maria.
0: Sige. Kay... imo ito katungod, Judy.
26: Oo. And, madidyo. Anyway, ada man, mag-angay man kita.
0: Kakibay, Kevin.
26: Mabalhin na kita, mabalhin.
0: Balhin. Next item kay oras, mga kakibay. Alas 7.52 na. Okay. Next.
26: Adi naman kitahan mag-uyab liwat. Sige net live in hinira. Actually nira. Sige daw kakay 5 Milton ko pwedeng ipadis kan kakay 5 Edward.
0: O paya gud lang at pinakagwapo ko din ang picture din gamiton niya ni Day. Niyan lang. Okay. Okay kakay 5 Kevin.
26: Giniristoryahan niya na showbiz and singer actress nga Isa Pressman.
0: Wow. Okay. Isa Pressman.
26: Kay nagsasarang yan na it mga hutik-hutik.
0: Ito.
26: Nga may
0: hutik-hutik,
26: da,
0: burob, kuno-kuno.
26: Oh, nga may niya picture. Nga baga may damang kunuhin baby bump.
0: Baby bump.
26: Kung baga na lotop hati yan, may da solid iti yan. Baby
0: okay.
26: bump.
0: Okay.
26: Okay. Ito. Amo ito.
0: Ah, okay, klaro na ito kakipipe, Kevin.
26: Baby bump.
0: Kung maamo na itong istura, itsura ni Prisman, buro dito. Dirito kay pagapuson lang ada ako kakipipe, Kevin.
26: Sige daw, kakipipe Milton, itanding tadawhan mga sexy pahiya.
0: Oo.
26: Kung ano tat masisiring, kung baga, okay.
0: Para, yung diferensya kakipipe, Kevin.
26: Oh, okay ta. Eh, manipisit yan.
0: Oh,
26: may da abs. Six-packs liwa.
0: Da ko na diferensya. Oh, burod na.
26: Oh,
0: alang, labot lang kung sisto ito.
26: Mahusay liwa. Angelic liwa it now.
0: Orbida ka kay Pep Kevin.
26: Kay Kaupay, kung ako nahihimo nga kuan, ano ito?
0: Baybayan.
26: Kisami.
0: Kisami. Kisami. Kisami. Ito pa!
26: Oh.
0: Orbida ka kay Pep Kevin.
26: Anyway, siring Didi.
0: Oh.
26: Nag-guest niya ni Raka K5 OG Diaz.
0: Oh.
26: May da picture na nagkakagawas na Buntis ba si Isa Prisman courtesy of James Reid? Bo. Banging kuno ang gulo la iton.
0: Pero bisan pa, labot la kun na AI ini.
3: Oo, kun AI.
0: Makuri na nga panahon kay pag check ng authenticity hindi mga picture. Okay, video. Alam man kita na si Ring, ang iyo karina ni Jody Santa Maria, diri authentic. Ha?
26: Oo,
0: alam
26: oo.
0: Man ako na si Ring, ha? Okay.
26: Kay banging kuno ang gulo la pagkuhan camera. Nganhi ang sulot ni Isa hindi nga picture tinatawag ini nga body shaper.
0: Body shaper.
26: Sali,
0: pero nga kung body shaper, di ba baginginginhihiosin maupay timlawas?
26: Takay
0: ini na protrude ko nito niya tiyan.
26: Oo, naku ang nabutol.
0: Nabutol.
26: Oo.
0: Mamit nabutol.
26: Oo. Maram naman ko nung kamo din niya showbiz kung may daos. Ha? Okay daw. Adit sa larin.

0: Kita nagalan ni nanay ni Isa Prisman. Anyway, asya man kuno ta showbiz, sa showbiz man gud basta may da love team or magjowa, isunod nga isyo kun borod na.
1: Okay.
0: O magpapakasal na o nagbulag na.
1: Okay.
0: Asya man trend dito sa showbiz. Ginpipi na uya bit dodo ha. O ginpipi na tampo tapos katapos tapusan papapagbulagon. Okay. Pero sering didini ko mamaring OG. Hakon pagkita, tinuod man itira pagsigog maay.
1: Okay.
0: Ngan, iton iba siguro, ginpapakaraot ko na isa prisman, kay damo pa ang mga fans hadto, han Jaden nga love team, nga di nakaka-move on.
1: Okay.
0: So, karo yan.
1: Nagkoyabi ni Jaden.
0: Oo, nga di na din lustre, maiha, naglilibin ini, nga ni James Reid. Oo, siguro mga 5-6 years. Anyway, kung sakali tinuod ini nga chika nga burod ini nga daraga, waray man sayop.
1: Okay.
0: Kay mga single man hira ngan ada na hatama nga edad.
1: Okay.
0: Ngan antes pa hini a few months back na ispatan ini hi isa nga may da sulot nga bagabagahin engagement ring. So, kung engagement ring adto, engage na hira.
1: Oo.
0: So, paray problema.
1: Ito daw at magkatisting, ito nga na, kwan lang, may niratiyo, tiyo.
0: Waray pa nira comment, mahitungod hini nga isyo.
1: Mm-mm.
0: Okay. Hala.
1: Okay. Hala.
0: Last portion.
1: Anak kinaunday nga gaway. Ganin linibortos nga bunay. Kumanin yung malas Diyos ko.
0: Hala.
1: Kakipaybkebe, nasa nang imusang kebingas kordero. Hala, may dugang ko nung apuhi in si undit. Hedelia Jerez Rosales. Good morning mga kakipay. Birthday greetings to my brother Antonio Jerez Jr. Thank you po. Okay.
0: A birthday nga yan hito ang ate ni Atod Baby Cordero.
1: Oh, yan na.
0: O, birthday nga yan ni Atod Darlene Cordero Villalo, nandoha Manila.
1: Happy,
0: happy birthday, Darlene. Oh. Happy birthday.
1: He Imelda Garbilao, bagay ka mo ka K-5 Kevin.
0: Mm.
1: Nasa ni Pagodi Aquino Banyaga, bagay lagi.
0: Oh.
1: Baga man lang celebrity ka K-pop Kevin, bagahin Angelina Jolie nga ni Brad Pitt.
0: Magpapayos ng kakiyana.
1: Good morning mga K-pop, birthday nga ang tama, HOC Sis Darlene Cordero Villalon. Okay. Sige K-pop Kevin, last item kay it aton oras mga K-pop.
0: Oh, 7:58.
1: Yan. Next.
0: Oh, magsangkay nga, apiki nga magsangkay nga yan, ini nga mga young actresses nga hira, Mikey Quintos ngan Heaven Peralejo.
1: Mikey Quintos ngan Amitira.
0: Oh, Amitira.
1: Okay. Okay.
0: Takay, iging katuman nga mga broken hearted hira yan na. Oh.
1: Kaya ano kasugad? May salit, mga break-up?
0: Oh, salit, mas naging apiki yan na itira ka magsangkay. Nga nag-upo dira pag-travel nga to ha Siargao ngan Hawaii.
1: Wow.
0: Para kunan ira tinatawag nga healing moment.
1: Healing moment.
0: Pagtambal ng mga panahon. Kay may man mga sama dit ira mga kasing-kasing. Kay Mikey ngan hi Paul Salas hadton April 2025 nagkabulag.
1: Okay.
0: Noray lak pakakuan nini. Ay kalimutak pagsaring. Samtang hi Heaven in nagkabulag liwatan niya boyfriend pagka July 2025 Marco Gallio. Okay na mga close na ini.
1: Okay.
0: Yan na nagbibinuligay ko nini nga duha. Nga mahingalimtan iton ul-ul iton kapait nga ira ginaabat tungod han hiwalayan blues han ira tagsa-tagsa nga boyfriend. Ba. Ngan tungod kay super close.
1: Okay.
0: Ba. Nagkamay adahin chika nga may something daw kanda makingan Heaven. Takay damo niya na. Hira Michelle Dingan Herian Ramos gini intriga nga man.
1: Balito baga nagiging common magiging common naman lang ni Kakipay.
0: Iklia Pineda ngan hi Janela Salvador lantad na lantad. An piloto nga beauty queen ngan han usa nga celebrity vlogger nga babae liwat. lantad.